ci ki doon dirigé émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far. Ma ne la xawla wala xawata, man xuma ko may faral. Man li ma wax du saay wax, waxi Seigne Touba la. Seigne Touba mo ni kenn ci yeen dëgënul ci yow ngay basar de sa bakkan bi, muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàlla ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko, nga jaamoo ko ko. Ma xalaqtul jinna wal insa ila li yahbuluna al qur'an wax de. Kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee, waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan? Mooy li al qur'an wax, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, bul gis loo xam ne boo ca demee gaañu nga di ca dem. Sëñ Touba ne li ànna kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli. Man loolu rek laa waxoon di Sëñ Touba ko wax. Sharia dalay wax ni ñaari dee bu ñu dajee ngir nga dundaat benn seconde, seetal dee gi gën a woyof nga daw jëm ci. Ñaari dee dañoo daje, mënoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar. Sharia nee na seetal bi ci gën a woyof, parce que bi gën a woyof lu mu tuuti tuuti sax da nga fi ne xaax tuuti mën a wax laa ilaha illa muhammad rasulillahi ndax nga texe. Kon rawatina nag ngay sacrifie sa bakkan ci leneen. Kon bu ko defee si Abdullah waxtaan wi jeexut, waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendute yaram wi taxu ko wér torop. Bon bopp buy métti la àndal, bu méttee metti, waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw. Su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi, di Serigne Moustapha Lam la. Ok, jisaakumullahu xeyri jisaayihi.

waaw yonent nee na man looloo taxoon ma ñëw. Nga gis koo xam ne sax nag ab daayiram makaarimal axlaax la koy tuddee, waaye nag mboolem daayira bi minal awal ilal axar min rajuli ila nisa, góor ñaag jigéen ña doo ci gis kenn ku am makaarimal axlaax. Te daayira bi kat makaarimal axlaax lañ ko tuddee, waaye kenn ci ñoom amul makaarimal axlaax. Dee góor ñi ña ngay takk lami loxo, ña ngay bënni nopp di takki jaaro, bu dee jigéen ña ngay kiris koras, bu dee jigéen ña nga sol lu yaraax, ña nga meesu, ña ngay ndayale, lu aram lu ni ñu koy def. Te kat nee nañ ñooy waa daayira makaarimal axlaax. Ma ne tur wi de wuyewut borom, tur wi de wuyewut borom. Yonent yépp bi leen yàlla di yónni loolu dong nga tax yàlla yónni leen. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam, yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moom da cee rawati moom. Wa lasi ba asta fil ummiyina rasulan min um yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa alhikma fa in kana min qablu fi dalalin mubin. Ma nga suratul juma. Bi ma yàlla di yónni daf maa yónni ci ñoo xam ne ñu illettré lañu, ñu xamul dara, ma ñëw ngir taskiyé leen, defar seen bakkan, defar seen i jikko, jàngal leen téere yàlla bi, xamal leen lan mooy xam-xamu baatin. Bu ma ci noppee delluwaat nag mu ni jamono bi ma yàlla di am waaye ci ñoom, ñoom ñëpp dañoo réeroon, xamuñu dara. Xam lu la fiy dalaal mu biin. Sëriñ soosu sëriñ Touba junni na leen ci masaali, defe naa sax ci xoqal bu kaaw la leen junni. Bim ne minhum murabbin bi askari wa xaalaati, minhum muraqin bi aalin wa adaa abadan, minhum murabbin muraqin bil isaaraati. Loolu mooy li yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama buistu li utamima makaarimal axlaax, waaye mooy li alquran wax ni huwa allazi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum alkitaba alhikma. Loolu moom la sëriñ Touba di junjaat ci xoqal bu kaaw. Mu ni sëriñ si ñetti catégorie lañ, ñetti catégorie lañ. Li nga xamee ni xoli doomu aadama yi ñetti catégorie la, te ma junj ko léegi. Sëriñ si sëriñ Touba ne ñetti catégorie rek lañ, amutum ñeenteel. Mu ne am na ci catégorie boo xam ni ni muy yeggale ay taalibim ci yàlla, nga xam ne day puus paas yegg-yeggale lam tulaaxi musli an jooju mu waxoon. Am na fu sëñ bi waxe naan wa man taallaxa bi waasilin wasal wa man taallaxa bi aksihi in fasal. Sëñ Touba radiyallahu anhu nee na bu fekkee ni yàlla wërsëgal na la nga góor-góorlu ba aju ci ko yegg, mu ne mu ni kenn mun laa tee yegg. Mu ne waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem Bamako, wala nga jógee Berisiya bëgg a dem Bergamo, fekk wago bu paan nga dugg ca, mu ni bu soobu yàlla day Berisiya googu doo fi jóg de doo puus doo paas. Jóge Berisiya bëgg a dem Bergamo, wala jóge Etali bëgg a dem Amérique, fekk wago bu paan nee na nga dugg ca. Sëñ Touba ko wax de mu ne mu ne yàgg ba nga yewoo ji Amérique, boo bëggee dem Amérique mu naa muy da ngay dugg ci waga wuy tàkk wu jëm Amérique, mu yóbbu la Amérique. Muy nag dafa am ci waga yoo xam ni minhum murabbin bi askar, da ci am ñoo xam ni tur yàlla la ñuy yeggalee nit ci yàlla, dañ lay jox ay dog nga di ko sikkar, di ko sikkar nga yegg ci yàlla. Am ñoom ñoo xam ni xaal bi ñu amee ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla. Am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak liggéey loola, loolu mooy indi yoonu tarbiya. Da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak turu yàlla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom. Gaa yi nag xam nga ni ñuy defa, dañuy nekk ca kiri koro déggu ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye Thiam, misaal rek lay def, ñu woole téléphone dama bëggoon ku ma jox turu yàlla. Ma ne awlaw yaa bëgg lu yomb, waay yaa bëgg lu yomb, dama bëggoon turu yàlla. Bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonante ñu koy jàngalee ko joxe. Ma ne yow yaa bëgg lu yomb,
yu xale nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey mu nak amna ñom ño xane minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xane ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wedi nga laaj ko becu chun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal cialako lako topi lepp top becu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bakki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañuy dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ca bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër
mi ngay wëddé wayé nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la tudoto texedi ba mukk kok nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ki am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bindi jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bindi ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundira tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah yal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bawo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wé ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne mudou ma waxale ko moy amna daari jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daari goor ñi xamna nak dana wutek daari jigen ñi xeyna ci walu muamala bi
waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mana te xajale tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tousu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni dom yu jigen ma jangal leen ndax ay dom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon dom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu luko soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yu jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ni diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di baram ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen bi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balane wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na seeni jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal gu nek defal na leen ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak loolu lepp kat dañoo trahir and ak loolu lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخيو اك جيل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بن اسرائيل كاج لاج موم سوفو فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفو فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يروفا ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa
momu souf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko souf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen ñu len yalla di atté muni kenn ku nekk na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legi mini baba ki nga xamne moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamne moy khabil mom tamit jël am khaf ab khar ndax ab sam la won jël kharma ni yalla jamo na la khar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël kharma khar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil khar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamne lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi fréram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju ji niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacré khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atana ñoo sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masiya bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuit ñoy tabax ay hôpital gratuit ñoy faj gratuit ñom diine masiya lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dédé ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko cheikh sa xam ngeen cheikh sa limuy tek ci
loxo ki loxo li ñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom sihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyidina awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sihsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla sihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diine yi masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañoo exacerré moy diine yi al yahoudiya dañoo exacerré bu mu upp diine yi al masia ñoomit nak dafa xawa woyef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxom cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédé yow modou mbey cham bo génné ci medd mi dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ngëngëte ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa Dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku rek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la
ku ci melni serigne moudou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu mi alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirihi way ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bousa gey mam bousa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom weru deewu nek serigne kossofal kasalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo xam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne kossofal mi la bi ne gëna suubala ko ri fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décédé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woat ki ma waral ni wutal xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lol gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magal ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule mané ko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu parlo mu wo ma telephone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telephone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen
deug la nak do forcer ci mo tuddu ko waye fu tuddu ko jotté da na ko tuddu ngir yalla waw non lay gëlem yi bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la mënuma ñak nangam ah fande di nga xaddi ndax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man ablay ibn amr yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamne dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hotelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitt wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal depasse xam nga borom xam xam yi lay lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tek wa tiktok ñola ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñola ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeukey daan defé moy jël sa dom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaq rek khasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy ligéyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax kontam bi meuna fess dana fetti ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben video ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolu du problème bi muni wayé na bama joge ci daara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujj mukki fofu da ngay poser sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën daara la nekkon jën daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar daara ci bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun daara la nekkon motax serigne ci ñom tamit
rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga bolé ko kuka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangali itélu len danaka

ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu señ bi génné ña ngay yalwani ña ngay lijeenti seen business etc etc nga xamné buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal leen su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye señ touba radiyallahu anhu ko ko massaana indil dom jo xamné da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bu re ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yak bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu bi yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ta yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wex bi dafa ñuul bi dafa wex sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ne falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déwul nak xam gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogou déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yërul leen mësu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu paray am nañ ci responsabilité moy bayil donga bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi neraw waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko defé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj yé siditam gu wex gi sirit gu wex gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom
bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu ye gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dee su ko defee mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolo tax sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadis ba neena doom adama si tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muy way leg leg nga gis kat waajo xamni si tam gu ñuul moy dundu di wamat waaji kondam kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waaji yeek jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yawal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pinci ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xarami jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga dem mu ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xéet bi xaru dé dem safara té pourtant ci xarabi la nékkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daan waar njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban mas'ulé lañu am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañu am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogol xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu lix rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران
ki nga xamni moy sayidina luqman al hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jëk xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga boole yalla ak dara xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy tere mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tegal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawle inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawle muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al indhan bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni muniko rawatina waju mu jigen nga xamni mom daj na lu mburu dajul ci tal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla un muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muné ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muné ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muné karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def loolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben
minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massan di joxe domam dara say nop day wax ni so démé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaari mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dal kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak aniskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom doomu wutal ndenn de bo amé jom doomu wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nango ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bu mu la dal lolu bu mu la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew ilayal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bu mu tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga
da nga jëflante ak ñom ci ñeek teranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkon ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu la ko sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la ne nanal lankal القران لا دي لانكال لي لا خامل ني ام سيرين وارو غار لا لول موم لا سي يالا تك سون بروم نيكو وتبح سبيل من اناب الى منا مونيكو سيتال سيرين بو جوج جيم سي في مان nga andak mom سيتال سيرين بو جوج جيم سي في مان يالا منا موني اندالك مم بوم لا في با بوم لا في با دي ندخ الا يا marji ukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen ma sa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ tuba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mune man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla muna mune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo mune ko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci addo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du tere lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen tere lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw ni talibem bal nangam bama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bu ma serigne ay bari na talibé yo xamni bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lam lo xaba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serign tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyeb serign bi tekil lam bi dafa aram tekil brasel bi nga tak dafa aram jeexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci allah bi yonnent bi jege am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tere lu mohammed bañ ba sanniko sa loxo dutu ko laal na maxe fofu talibi jeke non lañ melal bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dotu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew na ci yow
tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekkil ben dagan ci yow ben dagan tekkil ben dong nga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñey nga tak ci témer ak juroom fu ku la ko digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken du la ko wax ana éducation te ken du la ko wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamanteni gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا manam ne ko gis nga wërseug wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga manam ni yalla dal di dogal lolu rëdd ko ci sow jë waccale ci kaw suuf mu ne gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna mune yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la muna gis nga wërseuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mu ni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna mu ni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërse ga tax nga diko def yaati bi allah li sa wërse ak yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërse boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mun yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam
dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la étellement geejgi lu ci jaar soux nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadé da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la légui xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba dégg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba délo ko alukañ après da richard yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xalé bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxé domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam TikToker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fekk kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye bo ne pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétanako gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko défé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba
bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mané wa lu xew ñu ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makk boy aj makk kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen goné yi yéeleen goné yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen goné yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané djoti wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow djoti wogo aji dara te meme bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogu njubadi ngane yowul ci lolou ngay dundu ndax beug ay vie ba nopi ngane yowmal xiyam ya nga yakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfu dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mo enregistré man xawma ci dara laal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la PS wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way buñu wax ko mo Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih man ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge woma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence parci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répéter wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoonu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpele rek bobu ñu bari dañu umpele
ne man ci tanki Seigne Touba la jiddo la jiddo kalkom ju jëk ja baata démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ju jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisa ngi ñew de bisa ngi ñew bisa ngi ñew do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu daldi ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax la fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposé wu ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alcorane ak qasida yi mag ni dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixa Sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi ñass cheikh babacar si Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu len man len bis bu ngeen ko defoon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defoon nax nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi Christ ci kaw suuf Christ bo xamni kenn xamul nu mu mel boba yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara régler wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Seigne Muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon Seigne Babacar Si mune won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko ew waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi régler mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mu ñu nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossé suko sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lool day jur jam way way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nimako gissé moy ku massa togn Seigne Touba
cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mu na amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna te graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mu na amane ko daw day tabe ci jëmbul seul bu meuna ca joge ñak ba faaw meuna ca joge am ay catastrophe yu dul jeex meuna ca joge mun ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nek mané ko man yeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mun amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma dé say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon dé du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddi na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek jeun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ loolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da deson ak aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna am nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko ah bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqi wu ci laale wu ci ki aïssa mu ne ko ah lutax yow lo xamal sayyiduna aïssa sayyiduna aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mune ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna mune ko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara
da ngay funki ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni seigne salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay seigne salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongaam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk seigne salih ma ñew wax leen fa seigne salih gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa seigne touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi dem ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogale ma nima jikko yi nga wax ci serigne salim mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxe won muna muni waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci aniko deet waye serigne bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma seigne salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe seigne salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu suko sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem défal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima sëñ bi muna ma ngor ci dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ng koy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla sëñ am sam sëb laat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Seigne Touba waccone kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Seigne Touba waccone ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdoullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañoo foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddoo ci tanki Seigne Touba la juddoo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ndax man alali Seigne Touba la Seigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jazaihi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal ñub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do nag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de
sa baye dama yar moy lan moy ko sa baye dama yar sama baye mama sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag muni mayo sa baye da soxar ñun nak suñ baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara wa non lako firé non lako firé mom muni mayo sa baye da soxar rek wa motax ba laalen ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñ baye soxul motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri ñu doon yare sax ñun ñemetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak Ibn Abbas agn wala bok aw ñam.

Abdoulaye Ibn Abbas nee na heure bu ma sukkew ñam rek wax jooju daf may travail waaw daf may travail ni Luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku Seigne Fallou son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len set ci di galé ci walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye téréwul ma ngi fateliku Seigne Fallou son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digënté monsieur rek monsieur rekul légui amna sama badjan bu fa né ku ñu wax soxna mbenn mbay badjan ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni sëriñ daf may baral du ma daan togn nak dal ni sëriñ Fallou son yi bu waaw Moustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna Seigne Fallou son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg Seigne Fallou son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni Moustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini mune amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal Seigne Fallou son yi bu mi bu wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ delo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur serigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindon serigne ibrahima mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàngal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat di waxe man luddul julé ji am neew luddul julé ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki neen ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel da di nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ko melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji and ak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñi ngi koy gërëm bax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu doon luy upp ñi ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mu ma yow mi da nga febar tam mu yoné la xahni

إيها المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام بيض الله ونصره. بوك اوديتوري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نيو نيون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي دي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dañ ko wax bu ñuy jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسون موضوع بلي باسي سون موضوع تايرا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالله بغ نتو يالله لن لي جري نتكي نخ الوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna llah fattabi'uni yuhibbukum llah wa yaghfir lakum dhunubakum wala huwa ghafurur rahim waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen buñ bëggee man yàlla ma sopp leen duma yem ci bëgg leen dong waaye duma yem ci sopp leen dong dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar yowmal xiyam duma leen topp dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbëggel ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbëggel ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gara faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasalam ku sopp muhammad do ko def da gis kula ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xole loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhadji malik lolou la waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni top yon ci yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh mohamed bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab bu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yeesoon mu yeesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonenti bi roccé won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu fi ne dajj ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ah kay nga xamni xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexu la té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ñu la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qalaa innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajmak sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul luddul ni daf ma bëgg man yontu yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun ni dedet daf may bëgg man yontu yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou sen ngam da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal len lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangou ko te nit bu yalla nangoul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni benn bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab mune dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lum geumul mu du wax lum geumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum geumum luddul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam mata gud sa ngam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunnabukum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkone ngeum yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ko waw jikko yo yen la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarub adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejuk sharia moy borom geejuk haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejuk sharia waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wala cheikh ahmed bambani ko dahani ila matni nabi hubbu satihi seigne touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la tax sot khalima jamb da ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg ndax ni même bur won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu donantone yonent gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi ulama tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wassalam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tank ye fété souf muna man muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene ken malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam ñetti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de ñoni mom fuñ nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekk fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bobba jëm kaw tanke fa resuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmëm ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala an mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel sen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defnako mu nek fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu légui gëssé na ko yëntu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك تفعل من يم كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا بأي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam ci ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind leader bi xana kon leader bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey worlo wa kërëm ñep liré sax da leena worlo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liré sax daf leena worlo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko busuba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala bam ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj soob la mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti bok na ci xissa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru du dutu lek mom day faatu rek way dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jayanté ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone doom fekk mune dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gissone mu genn ma top ko ay tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu seigne touba niko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul ba'al qadim muniko seigne touba niko yow de kon mak yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako lutax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahima bama mu ne way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diiw sangam mi nim bëgge ñom diiw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamne abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diiw nim bëgge ñom diiw wala ay diiw nim bëgge diiw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musique yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyamé fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def lako lu len yalla def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé majjala kuma bëgg rek mak yow dem andé dem majjala sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg ajjana légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi ay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbëggel bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
mais ñenante ko ahakay al marhum mahaman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahaman ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahaman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dugga jena legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad mba nga souy ci lamba ja mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geme yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da sidiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafaatalé ñu am connexion direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali li kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujjaj rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yal rabbi sitti wa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelque personne yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolam julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen bu de turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum way nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop kala yam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy rahmufun rahmufun serigne bu mat serigne bu wootu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahmufun dalen di ñewant
ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun de len di yeeram rahimun de len di yeeram legi da ngay deg ñu nane

motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la nekk yent bi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nekk ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nekk wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokke gone gi bu timbe lepp mu ne ko wagnil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu don ben ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal gep man na ñoom massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man na ñoom massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu juduo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak rir ci tankuté ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel lolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wërtu tax ngeen doyé del serigne si ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na ma fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara munta am te yalla jeexitalu ci akay lolou munta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ fa

ñu góoral ko de mu ne ah bàyyi leen ko. ndogalum yàlla jiitu na lool ñu daal di bàyyi ci diwen sa dara ci tàndal ma meññut mu ne waa lu xew ba ren tàndal may meññul ñu ne ka dañ daan góoral te yaanu ko tere de mu ne ah kon dellu leen ci yéen a ma gën a xam loolu dellu leen ci góoral tàndal ma yi. kon ab sëriñ mën naa jàpp ni mbir mi nii la demee ñu leeralal ko ko xam ni ndeke mbir mi demewul nii mu dal di génnaat ca lam jikkoon na jàpp delluwaat ci leneen loolu lu mën a nekk la. loolu lu mën a nekk la. loolu lu mën a nekk la. waaye du seenu ñàkk a xam de du seenu ñàkk a xam de ak a ñoo xam te xam ne ñoom sëriñ si ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp te lu mag ña jàng jàngal nañ leen ko soog a dem. mag ñi leen yar ñoo raw ñëpp te lu mag ña jàng jàng nañ ko soog a dem. man léeg-léeg damay posé question sérieusement léeg-léeg ma posé question ma ni waaw man sëñ Babacar si mosuma koo gis à travers télévision laa koy gis wala yu mel noonu mais mosuñu jëm wala bëgg wax daal. waaye depuis ba ma nekkee xale ba léegi sincérité laa xam ci moom nit ku sincère. waaw ki yaakaar nga ni daray àddina war naa mën a luqati bëtam bii koo xam ne ba ngay gone ba tey àddina këful sa bët nga dem ba toll ci xaas bii nga toll aas bii nga toll àddina di këfati sa bët loolu yow ku la ko waxoon war nga koo mën a gëm ba nga yaakaar nit war na koo mën a ger ba tax mu wax lu mu wërta wax mbaa mu def lu mu wërta def loolu yow war nga koo nangu yow en tant que julit koo xam ne ba jamono mettee la sincère ci lim nekk bam nekkagul xalifa la sincère ci li mekk yaakaar nga ni nit war na koo mën a gerete li ko des ci dundam ba di ko wax loolu mu gëmul loolu dafa koy xalaat. ba léegi Cheikh Mountakha nag moom koo xam ne moom dani daa judd rek ni coow ca yoon ak ngeen baal may baat bi daa judd rek moom ni coow ca yoon wa moom ku am ngërëmal yàlla te nekk ci yoonu murid rek am na sa ngërëm. waaye kii yaakaar ngeen ni àddina war na koo mën a soppeeti koo xam ne yow dangaa judd ci tiraanga màgg ci tiraanga nekk ak say mag ci tiraanga loo am joxe ko loo am joxe ko. keroog bi Cheikh Salih Mbake génnee àddina sest bi mu def moom Cheikh Mountakha xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àddina ñu bari dëneeru nañ waaye xoola Cheikh Mountakha nu mu réglé problème bi mooy jël caay bi jumaa joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew tëj jumaa ja boole ko million yu bari jël kaalaam ni fiit ci ndiggam dem fekki doomi baayam ni ko dikk naa dikkaaleel ñépp lii nag caay bi jumaa la li fiek néew ma ubbi ko du ubbeeku. keroog ku yàlla may baatin dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem moom Cheikh Mountakha. ah kii la àddina di soppi ki yaakaar nga ni àddina manes na koo soppi ba bu waxee nga teg ci baat yaakaar nga ni kii àddina mën na koo soppeeti. man damay wax ni yoonu murid bu fekkee dese nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi Cheikh Mountakha duñ ko jënd lu yàlla bind dara ci ngor ndax fu daay tàkk ci biir yoonu murid rek Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko fu daay mas a tàkke ci biir yoonu murid Cheikh Mountakha mooy sapeur pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko ñu dem ba mu ayee ñu bëgg a taal daay ci kawam xam nga ni ku ko def doo ko nett li de lahi ku ko nar doo ko nett li ku ko nar doo ko nett li man yàlla rek tax may wax lillahi tabaraka wa taala yàlla xam na ko waaw yàlla xam na ko
jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lool la munut en balma lool la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war deggal len dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithu al qudsi man aada li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aada al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fofa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man aada al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci resusu suñu lu la neex wax len lu la neex wax len té ni jamma ci jëk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ñi koy togn té ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa garaw dom yi ay togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub ah tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekkene du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekkee ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waaye nak day def yu naccoo di ko yooyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top bu waxee lu am njariñ nak man nga koo jël jariñoo waaye waratoo ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bo waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño
waye xam nga fi ñun aaré sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali mëna nek bandi mëna nek say say mëna nek wëyu ndax wali ak wëyu leen séparé moy lam gi rek ñun aaré sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek nek médecin doomi maçon bu ne nek maçon lolou muntu ne fi ci sénégal da ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daan ma opérer na ma opérer rek ak teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mune am mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guide wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guide generation seigne touba nekkon seen guide am nañ guide seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis am na guide yalla numul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha kuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna mo ni dana fa tek comme ibu saxo generation orienté len dana fa tekat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegen menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la alquran la su baba nak bokki ibu saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokki barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñu dekk ndax dañu gis am ibu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñu dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mune ñetti charte yi boko matalé yaangi bok ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma
nga liggéeyal leen, nga di leen liggéeyal. Bu fekkente ni amuloo dooley liggéeyal leen aw bi hubbi, kon na nga leen bëgg te yàlla tax, wala bokk nga addi yàlla leen mbëggeel gi soog a ñëw. Bu fekkee ni mën nga leen a xidmaal te xidmaalu leen, bëggu kese gi rek baax na de, waaye nag mënoon naa gën a baax. Bu fekkee ni mën nga leen jox addiye te joxoo leen ko, xanaa bëgg leen rek, aka bëgg gi baax na de, waaye boo ci boolewul addiye nga tuyaaba ji gën a bari leen baal na. Boo ci boolewul addiye la tuyaaba ji gën a bari. Lu ko waral mooy ñoom addiye joo leen jox, ñu defal la ko fu lay jural tuyaaba yowmal xiyaam. Tuyaaba yowmal xiyaam ñoom moom lañ lay fàggul. Mooy li alquran wax ci yonante ba, harisun alaykum bil mu'minin, harisun alaykum. Harisun alaykum mooy dalay bëgg, dalay yéene aw yiw, yéene la texe ba loo ko jox mu joxal la ko yàlla, loo ko jox mu joxal la ko yàlla. Lii da koy dimbalee way néew doole yi. Suñ borom bind ko ci sa tuyaaba, yow ma ko joxoon te du wàññi dara ci tuyaabaam. Lii mu defal la ko ci alquran, suñ borom bindal la ko ci say téere yi jëf te du wàññi dara ci ay jëfam moom. Lu tax? Ndax yaa ko ko jox, yaa ko ko jox. Moo tax ma ne addiye joo jox koo xam ne nii ku xam addiye la, addiye joo jox ku ko mat a jox amul pertement. Addiye nga jox ko ku ko mat a jox amul pertement. Wallaahi yàlla xam na ko, amul pertement. Kon ñett sart yaa ngoog mooy da nga leen di liggéeyal, da nga leen di jox addiye, da nga leen di bëgg, nga leen di bëgg. Da nga leen di bëgg. Donte da ngaa dajeek ñoom sax ñu waaxu jëm seen oto nga ubbil leen seen porte ñu dugg, nga jubli ca liggéeyal leen. Tuyaaba ju rëy la, tuyaaba ju rëy la. Parce que damaa gis Cheikh Salih Mbacke dem siyaare ji woon Cheikh Abdul Khadir. Xam ngeen ni Serigne Salih li gën a bari ci ak duggam ci oto, kanamu oto moo ko gënal, kanam gi moo ko gënal. Lu bari lu mu daan dugg ci kanam la. Léegi bi mu génnee ci kër Serigne Abdul Khadir, Serigne Abdul Khadir njëkkanteeg moom ubbil ko porte gannaaw bi. Mu xam ne xitmaal ko la ci jublu, mu bàyyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi. Gaañaangoog. Am na loo xam ne ba tey maa ko fekkee, booba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna Ndey Wade. Waxtu añ nii ñi préparé pour añ, am na benn naar bu fa ñëw, ma gis mu topp di bés tànkam yi rek di bés. Ma làkk ko ci arab ni ko, waaw lii ngay def loo ci jublu, mu ne ma dama koy xitmaal, dama koy xitmaal. Loolu ba tey kenn nettaliwuma ko, dama koy xitmaal. Kon formo xitma yi bari na. Waaw xitma mooy loo def te yàlla tax rek, tabaraka wa taala, yéen ci yoolu yàlla, séentu ci yoonu yàlla, yoolu yàlla. Loolu rek mooy xitma. Ay xitma. Maa ngi ndokkeel borom xamdatu, Cheikh Moustapha Diop Al-Kokki. Waaw borom xamdatu jox na ma ci téeram boobu, jot naa ci lire lu xawa kii tuuti insha allah, waaye jeexalaguma ko nag. Waaye ñu ngi koy wax jasakallahu xeyri jasa borom umda, jërëjëf, jasakallah, sukran lak. Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmati aw bi hubbi aw hadiyati. Mu ne wasuru xiyaara al ulama wa salihin, bul yam ci lool rek. Na ngay def nag léeg-léegi nga pemti dem siyaare ji leen ngir yàlla, dem siyaare ji leen. Ndax walli wi dañoo wuute. Am na walli boo xam ne foo mën a nekk, boo nekkoon ba mbëdëxun, soo jaaxlee mu fekk la fa xett li la, dem leen ci masaliku dinaan, da ngeen ko gis, Serigne Touba wax na ko. Am na walli wax ni boo newoon ba mbadaxun, boo jaaxlee mu fekk la fa xett li la. Waaye am na walli wax ni bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam. Comme xamoo nag, kon dee ko faral di siyaare ji, bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam.
lor la mëna xett li amna wal li wax na ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xett li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'ahum fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga di faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na leen yalla yeeram yalla xamna ko dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yab mba kum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fa tasdadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladi yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga wa ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ñoo xamni man ngay barkelu ci ñoo Seigne Touba ni del barkelu ci ñoom te di leen magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga di ko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bokk atté borom xam xam bu jëfé xam xamam bu dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni sénégal dara dëgënu ci yalla xamna ko dara dëgënu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema layal ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lum bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugunu rek yang koy degg ci lu deugunu ak num ko meuna layel nak laïcité mom politique laïcité mom deugunu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma'a man kana ma'a allah sallallahu alaihi wasallam dafni kun ma'a allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma'a allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokale la
kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekkanteni mun wo def ci yalla direct mun amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom le seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo féké waju amul connexion nga né ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu féké ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fékkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom Cheikh Ramay Mam Cheikh Ramay Falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gayi nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna mu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni djébuluna ci yow mu déménager wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni djébuluna ci yow mu déménager wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko djébuluna ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ nga sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nekk nak and ak mom ci lam nekk man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na bañu doon ab talibim man na doon sax wala rem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi ko la ci la sa aajo di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gendi ko la rek sa aajo faju mom la seigne touba di juñini fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sajeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal beug na yewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal nga beut bo xamné sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna laj cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becc bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dembe fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëllëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mokhtar nga fi cheikh matilay munima jeul numéro bi ma lay jox nga wo ko
ndeke boba numéro cheikh ndjay lama jox mo bo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilé ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu seigne biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaari cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni ya nga fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñu ko andale ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi muna munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërale ni mu mel ni ab bassin muna munima ëkk goge ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lamako netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bik na mbik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di big na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekkel wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena xajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti a momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi faato gu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool ndax di gëna ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu mak señ sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni lolou gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ni dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal señ moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñu wax ni seen fañu aaju ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdullah hat cheikh abdullah xam ngeen ni wëna rew sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdullah hat dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fadal té xam ngeen ni cheikh abdullah hat da bok ci walu yi nga xamni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahamoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bëtt seigne abdullah xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron wa ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgg mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne cheikh ak khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ñe tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi
politiquñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naam bing mo xamni mënumako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jittal ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baaxa baaxa baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba are bare sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bo né mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd fetu ndox mu nekk fetu bo so bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sa borom fay yalla xamna ne kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo ak marché ma seen ay nen mané xamna da lañ soxla nen yi ci agne beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxawu leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tulli da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téréwul rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigen ñi laxasaayu sal yere bay faal la ci liggey ba at mu nekk non lañ ko defé ñi maxi ni moy juri jigen ño bokk wenn moy jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yoyu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoni wu ci way ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko ni ñu talé leen ñuko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay beug lu bax rek la yal nene ko yalla delo ci seen jef yoyu mu nek ak pay alquran nena al jasa wal ihsan ila al ihsan jef ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye beug lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppulén ma
ñu ni loy wax ni ma ni soppi leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppi leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu leen man nax bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi rié wuti nan soppé yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni rirando leen yalla yobbu wu leen waaw ngelaw leen yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajé duñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limuy def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni ma jinnun ci bir bamél bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kati riba yi dañu melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mi mel ko mislil majnun kuy say lay don neena lek kati riba non la mel du tranquille mu lek kati riba bi jog ci hopital yi bi jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir du ma sa wir lum am dana ko fajo momako njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ku ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wër rek tebeuti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas muy way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waaw mune wa ahala llahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaho muni faman jaho mawhisatun faman jaho mawhisatun min rabbihi fantaha akoko de falahu ma salafa wa amru ila Allah kep ko xamni deg na warate sama yonent bi alayhi salatu wa salam faman jaahu mawhisatun min rabbihi deg na warate sama yonent bi alayhi salatu wa salam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola deg na warate mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wax tax tay loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun lahad da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français mbam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy sen serveur ya fa ne sen

0: serveur ya fa ne serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer mu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter nangam la lay coûter wala mu ne la ah so xasse duggu day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagniku duggu su boba yow eumo bakkar duggu na ci serveur bi waye du mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalissam ni meng te du participer riba la xalissam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlale ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wéru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrêté wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopp yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fenn da ci tabbi ay fenn moy samba ma demba moy ubbi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersi ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niwu ci lolu aw fenn la te aw fenn mo gëna graw ñeen fukki njaalo ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waaji mo ngi bëgg xaalisé ko ci yobbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamné lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamné ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamné duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dana ko déglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci koko ab safan rek la bëgg di dégg ab safan rek su ko défé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jési agresseur kum ca agressé yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji te wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi ak bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna defé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaaba nak jenn tuyaaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yek quelque xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo xoko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defal ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tegal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk bo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da né ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoner bankam lan la fa am ci li tege ci xalisam bam fay denk bi mu noppé mu ne wax lol de amul solo ma deg mi lol de beregut amagul solo kéro la fa mujj deluma batay kéro la fa mujj wa to xeké ki mo ma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu kata yoy amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla dem man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani inma ahmal binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lolou yene jojju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sedd yene ji muy intention bi awa acte bi na fek intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xani bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek kat riba ak kuy saga waliwo lek katuri ba ak koy togn waliwom ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun waliwu sénégal yépp saga nañ leen bo leen waliwu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga waliwu yalla yi di lek riba tanina jam am du ma sa am ku len ko wax da len dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi arbin min allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arab kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sunu borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama wali wi te waliw kat borom xam xam yi wax nañ ko waliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni waliw amna nak alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaqun lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni di waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nanguwuñ nangu lañ ni waliw amna ndax alcorane ko wax mënu ñu ko wéddi waye nak ko leen tuddal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni waliw li ñi bari bari ñetti waliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamni da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak ci rewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yugo legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxam su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu walul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndior tey ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classu señ mën taxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba way amna walu yo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun bum sawawul sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu nek ak kan mu ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ñu nek ak kan mu ne ak secrétaire bi len di bindal ak kan mu ne ak ki nga xamni moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermande yalla yalla na len sori yermande yalla ma joxe misal ki déposé banque siqna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi leb la juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé amnañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye bu mu ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yenen tou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo ve ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam man ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba min ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da dan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce que lérna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce que jotal na est ce que lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dal ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu halol bonu pe day gess mbolo mi ni fal yballiq as-sa'id al-qa'id ki deg li may wax te fek jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekul ñi acci wul jot li leen mako fal yballiq ma ngi ni di def tabligh bi man fekke wuma jotaay ba waye ma ngi ni
1: di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balik saidul khair ñi fekke nañ mako jotali ñi fekke wut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtaan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko ko xamni mom fekke wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatu lakbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te dagalut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw banupi luñuy gokk ñu door ko gokk talat nga safara yonent loolu la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu la lan moy neubu ñeek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg suuj sa morom kenn ku neena da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax am na sama soxna aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbolam luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yonntu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxon muy diine ji waraditu lakum alislam diina gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci ma ngi koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol événement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak parparlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarrer mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex am na ño xamni yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara ñakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéwé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlé mu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

القرآن مثال نني كده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بسنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا درت عامر نير بغ جام ما جام ام ni fexé bam bañaté am lu mel nonou mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll non nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubul safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetma bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaqa musabaqa ku dakk yaq der musabaqa ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man qatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama qatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura bax na fa de mbok yi yowmal khiyam sutura bax na fa de sutura bax na fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reey la nak ak jafé waye tiyabu ju reey reey la tiyabu ju reey reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam la lo salam neena julit ñu ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna mani ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir
way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla way sa aqla safa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deeng nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdullilah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdullilah yonentu ñeena ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ak jéggelul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonentu ñeena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram digen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam waxu dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni Muhammad ibn Abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bim ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa ahifu jéggal nako ba yag nak mu wéxu jéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma
da am kuma bokkal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man laqad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox lay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wéranté manak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax do mbokk moustapha mbey sa mbokk mo keccat metta nak keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané loolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ne ko boko sempé yalna la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leeruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kamb gu ñu gasson loxo ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha dankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go murid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom dañu ñëxal do murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal defaj bir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yoror ba xori dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bimu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daan bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri wali bi mu waxé lol rek mom waji
soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal.

0: waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bus ñom ñi doga décoller Sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis
1: dang ko préparer soga dem
2: waye xaro ba ñew Amérique nga doorat dedet dang ko préparer soga dem
0: dang ko préparer soga dem
2: kon mbir mi fi lañ koy wajé fi
0: rasul tibani wa akhrina ya rabana bil khitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ doon way gëm ñepp ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yermane ju mat wa rahma wa rahma
2: ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi
0: khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith ba di man dalla allah khayr ka fa'ilihi ko gis ko bax mbalu bax ngani nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba
2: xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rahim fall amna walam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rahim fall walam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam leni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du bax waye ba ku len maye tax rek li ci poosi ya tax

nin mbugal mum ko mana mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalalu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sofer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñep ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posette ngir li ci seeni posette dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokk dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wa ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xañ parfois lég lég nañ mako bal ñu mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako bal inshallah ta'ala mbokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci dégg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp ken munu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginaaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu salih ala wax la la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fi tay yalla ko yalla doli njéggal doli ko yermane taaf ñu ci barkéam té wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yépp lolou lañ daan ñaan
rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka sami du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jigen dom yu bax yu jigen yu melni jaratulay maryam buso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu gor yu bax yu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خصيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوديتوري راديو خصيد أونلاين، ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ni ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabarak wa taala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرمني احدلو واقرب للتقوى ما نولين سي ليب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليب لو نين دي ديف نانيكو لو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibrer sa digënté ak say travailleur ak say employeur équilibrer ila akhiri sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibrer ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy naan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibrer ci sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibrer ndax equilibrer da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamne moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamne mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alcorane ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais والعافين عن الناس والله يحب المؤذنين ومن والكاسمين قيس سيدنا سيد العابدين نيكو قسمت قيسي من يالا تغنا او جام سي سيرو نجامبار سي مانا ون مير بون ميرون باي توج دوكو خام سي نيوم والكاسمين القيس امنا ньо خاني مونو ньо مون مير لو تول ني ديديو وي لو تول ني ديديو وي والكاسمين القيس ون كاتي مير نيوم لا يالا تغ فوفو amna jigen jo xamne mën ta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamne mën ta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamne du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamne momit do won mer mukk wal kasimin al qais muné ko kasamtu khaysi wonna sama mer muné ko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamne fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jegal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na gañ yi nga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow do non top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincerité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ñun bal ma de dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ca compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbistu jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba woru la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok ak ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastamuna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nonu daaray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga takko ak mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda takko ak tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de señ touba ko bindi nim binde mawaaybu nafihu de mi ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind dess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisagumako de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ ma ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujje sindidi may mor xujje sindidi waaw lu la téewal na tuddé mor xujje ma way bu na ki mor xujje masalikul jinan nak wala mor xujje tasawudu sikhar waye mor ko jeci ndidi da nga deg ni sindi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bam banena fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqt ash-shaykhari ila al-huda muna muni astara waqt al-kibar ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie belo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation tok alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejju mulotani gi deggugum mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani ya deggugum ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal waye yoonu Madinatu Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxajuk moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbej lu len taxajuk xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda manamun astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo manamun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba min taqwa moyti diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moyti diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moyti diko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jëw waaw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax dem amna bu fekkon ni amna ñektef jukatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustapha mbaye sa li wax garaw na garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni dem amna moy ab jëwkat rek mo di dem neena bu fekke ni dem amna ab jëwkat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow fexal bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu gudi amna moy ab jëwkat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم حقي ميتا فكرهتموه وتقول الله inna allaha tawwabun rahim ma nga sourate hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal seen borom ittani bo kasiran min nasan moy ci lu len ndort lu upp ndort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga massa deg sa musiba ñokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ri bayal ak yalla miko bind rek yalla dana ko massa ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dañi teg telephone am ni daga ci wañ wi yeen nga ni daga ci telephone am da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to lo ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytuniku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñaawlé waye di suko ñaawlé ndort day ñaaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gestu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak reflection bese ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del teel rek ni matta ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa saxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné mom téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé m la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu bay bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yaas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lool muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla mbokk muni wa ma len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom legi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg walax di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexul lo xamne lay yob safara kay neexul kay neexul alquran neena jeuw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sa heure ngay genné di lak di lek mune non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy ci ndiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du tayinu jeuw moy tuddu nit fum nekul rek dedet man nga tuddu nit fum nekul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lolou lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fum nekul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jeew lolou du jeew lolou du jeew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wala moy jeew muni jeew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jeewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gennawam jiwo ngom mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lolou mom tudul jew lolou mom aw fenwu katchiwu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch muni lolu moy jew lolu modi aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ñene jeew ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen juulul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci keur yonent ni hi yow ni waawo wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalom ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu te lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la muni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal xiyam ñom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina képp ko gis al-akhirah gënal ko adina am ko ragal yalla ngo motax ñu ni al-hasaratu al-akhirah al-asaratu al-akhirah min at-taqwa sa al-akhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ñi ni ñew na ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wuro ko jende luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wuré su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wuré su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafsa yandamu sun tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jëndé sa adina muy nak boko défé da nga reccu muy ndax jënd sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuur ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len sen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len sen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa al-akhirah mu ni xana xamu ni su jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ patte kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wa ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lu mu doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang de wa ja rabbuka wal malaku safan safan gaay di batare gaay di batare te kat bi mi jang wa ja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef ya len yalla yiram ya ngay doori poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sun borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bimu ne fa ansaw anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansaw anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutub say say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul and ak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mun ta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xari tok nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xari tok moy katu yalla bi xari tok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xari tok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mab ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashab muni la yasti bi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun nena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfëm rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolo tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop gëlemali bëtt ndax wax ju reey reey la ju doy waar ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag mu ne yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alaihi wasallam fa tok sahaba yi ba yag mu ne ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ne jamono jojje buñ ci agge sama xel bi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonante bi wax sallallahu alaihi wasallam ياتي سمان على امتي يحبون خمسه وينسون خمسه ني نيكو يوي جيروم يو يونس صلى الله عليه وسلم يان جيروم لا مني يحبون الدنيا وينسون الاخره جامانو نييو جو خامني سما خيت وي داني بغ ادنا با نور سي ادنا بام فاتلو لين الاخره dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatalo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab mune doom adama yi yamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téy seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon mune su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bi nu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawna al-izab ñu faté ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek Abdul Mal nekatuñ Abdullah waye Abdul Mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy ray nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mi cham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na'uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition d'émissaire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jaarne ak domam ñaarel jaarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko fekke nagn ko soli maman ya ne ci rek lu ngeen amone ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torax ye kay wala man nara dem safara ya lañ sedallah man nara dem safara kay way man maman maman kenn kep lañ Allah rabbi sit wa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar
1: koku rek moy maman way ñi dess kay xana mamana katch la di jox bok wallahi xana mamana katch kon lay doon
0: waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca
1: yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la
0: yalla jey la nga khatim ko mu de
1: nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg alal bëgg alal bëgg alal
0: bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam
1: yalla ni baxna baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc gi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc gi ñew
0: mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla
1: bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax nan diiw
0: yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamiñ yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla
1: subhanallah subhanallah
0: yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de
1: wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga don wax ñogi ni di ci tek suñu beut ñogi ni di ci tek suñu beut
0: dom adama atna taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakarlol muy ñew sama xet dana ci massa ag sama xeri dañu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel
1: te pourtant day
0: R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suñu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah
1: r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxuma ca daari alquran ja ngani daara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhira pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhira wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhira ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu dun def ci sa poste andak say ma mana wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bokk na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentu neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجاء نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mang mum wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital am na ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala taw du ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foie, cancer de nopp wala cancer de bakkan. Taw du ken dutul mëna fajj. Mbokk yi hadith bi, yalla xam nay da melni actualité la ci suñu jamono bi. Wallahi alhasib. Hadith bi. Actualité la suñu jamono bi. Yalla xam na ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ku ci seen kaw rek

bay yu négatif yi moy ragal yalla bay yu négatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé goor wagnou ko nan subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan ni balna allah akbar allah akbar mané kon mandargam ragal yalla seigne touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li taxa don waliw nga amé mandar gay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñoñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom néna ñi nga xamné man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum meena don rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddualé wilaya ji lolu yalla la sopp ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobari sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ko muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk souraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk souraale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni beug nga so fi joge euleug yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nek ci sa loxo sour len bo beugé yalla tek sa njabot euleug loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal ëlëk
ku ragal ëlëk sa njaboot sa gannaaw mu na mu ne taxawal ak ragal yàlla rek bo fi joge yàlla ay wàññiku di la ko sàmmal moo tax suñu borom wax ci alquran ni wal yaxsa allazina law taraku min qalfihim suriyatan di'afan khafu alayhim kon nag fal yataqulla kon nag fal yataqulla aaya bi mi ngi ñëw di wax ci mbirum mirage waaye suñu borom mi ngi koy misaale ni bu fekkee ni ragal nga ëllëg soo fi bàyyee sa njaboot nga am ca loola naqari mu ne amun ragalal yàlla ci njabootu jàmbur gi ragalal yàlla ci njabootu jàmbur gi kon ba bëggee ëllëg yàlla wuutu la sa gannaaw ndax am na njaboot goo xam ni moom fa xalafa min baadim xalfun lañ seen bàyyi dafa jóge ñu nekk fay ñuul rek waaye duñ dara duñu dara fa xalafa min baadim xalfun lañ duñu dara mu ni boo ragalee loolu tàmbalee ko ci njabootu jàmbur fekkee da ngaa bëgg barke bëgg tiraanga ragalal sa borom xam nga barke sax moo gën a foor tiraanga ndax barke moom du jëm duñ mën a làmb daj ko waaye fu mu nekk ñu xam ni ma nga fa moom barke al barakatu lil mutabarrikina maa ngi ko doon wax xale yi démb rek dimay jàngale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yàqote léegi nit ñi xamatuñ luy barkeelu gëmatuñ sax barkeelu gëmatuñ gis nga murid yi bi fi sëñ Touba di doog a jóge mag ñi nga xam ne ñoo fi wóotu woon sëñ Touba niñ xamewoon njariñal barkeelu ba fuñ ne sëñ Touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko toppatoo ko jaral na leen tabax ko jàkka waaye léegi suñ gonay léegi yi nag suñ gonay léegi yi bu jëkkoon gaa ñooñu boo bokkee ñoom ndab buñ jógee la ngay jëkk a def mooy fañ doon lekk nga tibb fa sex ngir lan al barakatu lil mutabarrikina mbaa xam ngeen ni wëñu sarbetu yonente sallallahu alayhi wasallam man naa ram addina li ci biinam ñu ne la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibnu as kera ba muy sukuraat di génn addina daa woo doomam ni ko maa ngi nii di sukuraat fi mu nekk ni maa ngi mel ni koy noyu ci bën bëdd buso ngir mettitu sukuraat mu ne waaw mu ne waaye xoolal pot su ndaw si mu ne mu ni ko lewwite wewu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ci nekk ak lenn ci yéeréem bu fekkee ni am na dara lu yàlla di ruse ab jaam dana ma ko ruse bu ma faatoo na nga ko doxale sama diggante yaram ak sama càngaay ab sahaabi yu le la bu topp yonente sallallahu alayhi wasallam waa ji yor kaalak sëñ Touba di ko barkeeloo nga naan ko niwoo ci dara yaa niwul ci dara waa ji yor kurusuk Alhaji Malick di ko barkeeloo nga ne ko niwoo yow moom yaa niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina léegi gone yi da ngay naan ñu ne jamono bi léegi daa yàqooy léegi nga naan desal jox ko xam nga nu mu koy def da koy tuur mbaa mu teg ko fi bay jóg yóbbaale ko tuur ko te fekk ndeysaan boo demee kat barki bu rëy la ci fàggul ndax moom balaa naan day dund su nas yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu mu toll xelam a ngi ci yàlla amul benn seconde bu xelam di jóg ci yàlla te balaa naan am na ay baat bi muy wax doog a naan mu naan ci kafe gi desal jox la nga teg ko fële génn tuur ko wala nga am barke xam wala nga dégg barke xam moo tax wax naa ko ba tàyyi borom maqamatul xarir ba mu nee alfadlu lil mutaxaddimina sëñ Touba ni ko ëpp naa wax suuraayal ñi ñëw sa gannaaw wala tuxasis faddala rabbi xat ala bisi taqadumin faqat fataj ala juum nga suuraaleel ñi ñëw sa gannaaw yàlla mbiram tëkk ko ci ñu jëkk ak ñu mujji yàlla mbiram mi ngi ko takk ci coobareem rek ak iraadatoom ak masiaam al barakatu lil mutabarrikina barkeelu barke ki koy am neenañ mooy ku nangoo barkeelu rek barke ki koy am mooy ku nangoo barkeelu yéen ñëpp xam ngeen ni walliw bu dëggee tànkam nii
waliw la de xaratu sun borom bu deugé tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi souf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li feppi souf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi souf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gis bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnata bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnata bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jama daaju yi nga xamne amuñu xel ñoo nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi serigne ma samba seen modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégee yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñu mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolu yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy sotti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé nonu wa kawla wa dakaru mune buñ ko défon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla la ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila
boma newul duma neti rek yalla yit ay ci wala an ahlul qurra amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu shayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk mina mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk légui ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سو مارغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي ووت فخاني مسوفا فوك سا ورسغ من يالا ما انديل لاكو فا من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بو مارغالي سيتياسيون بو دغ لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي جيني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا بروبليم بو مانا ام لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي جين مان يالا لوتاخ باسكو داك ما راغال يجعل له مخرجا لو بروبليم كومبليكي كومبليكي يالا دنا لي سي جين ياو غيسوب كرو دو سي يام ويرسق من عيس لا يحتسب ما ديلا بيت ورسك فوتول نا ma dila bet ak wursak fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ni ma len garanti ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yataqun ñi nga xamni gem nañu ma ba luma digle ñu def luma tere ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa ku bëgg yalla nekk sa compagnon mu ni ragalal yalla da nga bëgg fo ne yalla nefa fo dugg yalla dugg fa mu ni ragalal yalla rek tawaraka taala serigne cherno djuf lambay yalla nako yalla do li ñeegal ak yermande te yegge ko ci barsaqul muhammadiyya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreew sama wajur xam ngeen dëkkam bañu wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wëtir man ma yoron faso mi dem yendu jël ko ñu ko yendu lé xam nga ñun suñu wajur daf no yar ci bu ñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laale day doto ko netti mi ne mu ganale ko ma ngi koy fatali ko xam ngeen dukki all yoy ceebu ganar la boba mën nga xone mo dakku sos ceebu ganar la ndabli ñetti ganara ci ne ñun ñetti ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukke ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cherno cher rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina aliou bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf
nima addiyey Serigne Touba ku bëggoon Serigne Touba la Serigne Thierno Diouf yalla xam nako addiyey Serigne Touba ma jël bo pooj lek ba seenu yax ba tek fe mu ne xana ko xeyel Serigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen pooj ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci ginar gi mom Serigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur joggé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bimay sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi taxu ko ki lol ma ñëwé nuyo mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di me fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ni waay waay mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara waay waay mbay yaram lo bëgg man ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nik ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man gone gi dom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane mom Serigne Thierno Diouf Lambay mom Serigne Thierno Diouf Lambay mani kon bo bëgge fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax de sun borom neena inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa lasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada alfawz fa alih bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom alquran la sun borom neena waman yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yattaqih ulaika humul faisun ko xamni dani ciow ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu ndiku lepp lu yalla tere wa yattaqih sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tété xé ken man leena tété xé nata nono waman arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk li mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defurul bo gindi won julli rakka million rakka dund téméré at lutax mu bax mujju rafet rek yalla nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ni ma ragal dañu am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab
wa inna lil muttaqina la husnul mahab kuma ragal rek da nga am mujj gi rafet yalla nñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj gi rafet yalla nñu yalla defal mujj gi rafet ak am solo husnul mahab husnul mahab ak am solo yalla nñu ko yalla defal mujj gi rafet wa man arada al janna fa lahu bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonentou bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqila fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonent ni ko anta khult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mun ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jëf iblis lay doon wa nan nga mané jëf iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëf iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne mën taxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man bayfa la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat alahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu aliman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man naam nak nga ne ci bir du mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ba tax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara defena sid lamin nyas rahimahullah mo fi tuddewon emission bobu diine ak jamono man dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono fekk ci diine rek
jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxé nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gont ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngi nan nga ngay xex yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ci dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay ci ranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lu buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xamna ni la ilaha illa allah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu lahi ma al jamaa fokay tek yadu lahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom
ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jem ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira manileen ba ay nit rocc ko ñu wax mako manileen man sa bop la xam man personnellement muna mune man buma leen ko dey misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu don legi sa xeyna duma ko wax manileen man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bi ma beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeriñu deglu basu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yok tuyaba ji rek ndax hadis ba neena yadullahi ma'al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi nga fi degg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arab yi motaxit mokkuñ alquran maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arab yi fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara legi nak ñun waxuma la école arab yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bogo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew non ci ñom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñ fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse yeen ke ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am luñ la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbi sitwa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkonté ni état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lolou dana ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalamila waye muhammad li muy wax du alquran de li muy wax du alquran waxi bopama sun borom ne a te ngeena baña wax lolou waye tanzilun min rabbil alamin muhammad li muy wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax ji ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awwalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko yow li nga wax ay lepp dong la amna ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awwalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama bëgg rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn jolo di diko feug mu nan kassang melni lu bëgg fokk sama nopp yi
mun way bu nek kacet ma xam lim

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سرين مود مباي شام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سرين بنان يون كسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sédu guyi. Sharia bi yent yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bu nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doomu budé bele day lor ba upp budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkan jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalam nek li ñu tuddé mahsoum mahsoum moy kan moy ko xamni dafa nek ci biir sécurité sun borom bu bëggono moy duko man bu bëggono fenn duko man bu bëggono njaalo duko man bu bëggono wax lu dul deug duko man ñoo ñi nga xamni ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalam ay mahsoum lañ yalla tan leen ci biir mbinde fi am ci ñom confiance certitude yoni len ci ay jamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda allahi al-islam dine fa yalla moy l'islam jan jim joxon adama abul basar jim joxon nuh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawud jox ko isa dine jojule moy jenn dine joj rek fa yalla sun borom tabarak wa ta'ala inna ad-dina inda allahi al-islam ali imran sun borom del waxat ci benen ayani waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma dine ji nga xani moy dine l'islam man yalla awma ci soxla dine l'islam jan ñi jamonante ak Musa kep ko xamni dikkal na yalla te dikke ko diine yi nga xamni mom la yalla joxon yont yalla Musa muy l'islam gi nga dal di top sharia Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al-islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al-islam kep ko xamni topon nga ko te defé la nga xamni mom la santane won muy le sharia am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamni mom la muhammad rek alayhi salatu wassalam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diiné ji yalla yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moomit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam soosu yowmal khiyam safara rek nga dem wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni l'islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yeb ño bok ben adef yefer yeb ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo xana ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la mini bo gisé ibrahim ali sallam bëggoon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñun ya mune li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lotax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seen waxin yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garantie ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant day lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seeni téré ñi ni du julit fekki wul wote l'islam akay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yoné yonent bobu wote ba dem bi mu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ñoo jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis am nañu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al-ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkone yonent dana njaalo bu fekkone yonent dana wax lulu deug bu fekkone yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su boba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñ gisaté ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nanu di mudu njay bayfal mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Modou Mbaye Cham de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagal na dagal na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent moni as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la moni ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mu ni waaw mu ni ci kalam tuuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nis tout rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne la ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamni yalla dako sip do ca dok tank bi yonent jep jef jo xamni yalla dako aramal do ca dok tank bi yonent lol la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonent ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsoum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonnti yalla Musa bam demé ci yonnti yalla Suhayb ba wagnuko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daawa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonnti yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonnti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonnti ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gem moy waliw du ñialo man bok na ci lima gem donte lele nga lire ci tere yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñu noppi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba noppi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagoto waliw bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqko taxaw diko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waaw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa ndox gi may dox ci kawum ndox mom jeuf yalla waye nak moy gi ma moyon fele lolou mom sama jeufa lolou sama jeufa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni waliw dana ñalo man geewuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man geewuma lolou nit nak man na dan ñalo dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparé ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu juddiwale ko am ñom ñoo xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na bañ am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa boné di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddé ak bëcëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nekk waliw borom xam xami mu ulama wu tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu japon waxtu wo xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tèn bo xamni sa bo xeyé di ko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wésu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya ngi may déglu jëlal sa bik nga rëdd neel wén rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digi bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñew wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lum ko wax ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena isqala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara aye balé ma jëk wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba ma ne ko jebulul tigu ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jibluna womatu jiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jiblu sa bo ne jibluna te do top ndigal do baye tere jiblu wo de ku jiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibe yen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku wamat jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu kombe ko bi la rende saba ñewé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu namli yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñ na sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñ na waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bi mu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñi ni Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena budon ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleymane ni dem len ngeen delo ko alalam neko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacke neena won ñett ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñëte dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadis ba nga jéxé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulutu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amma atuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len weddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bé bare ka nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نغ شوارا سن بروم نينا لي ام با ام موي شرع لكم من الدين
ma wasa bihi nuan dine ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñi ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bulen tag ki aybal ki borom tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent mun way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayileen xel yalla an a'budu allaha jaamuleen yalla an a'budu allaha top leen yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def leen li yalla santane bayileen tere watani bo taxut bayileen jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu leen lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yi ma yonni won te jitu la fi wala musuma yonni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax lo ko moy

0: yabal fa soxnam bëgg tedde soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaa yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaa yalla nit yalla kay xana bu mbaa yalla nit dina ko mbaa yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaa yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon ndank te tup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko deruko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug xol am kers ah yonantou yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotté sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ng ko def lewu la ba nopi wala fi ng ko bëgg def lewu la ba nopi nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman ay nga xamne ay teoricien yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci tere yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahim yalla Ibrahim du Ibrahim kenn ci yeen Ibrahim yalla ñu ne ha mu ni waaw ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musyrikin manga Ali Imran ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman Ibrahim du Ibrahimam yahudi katchatcha Ibrahima du Ibrahimam Nasraniya katchat sa Ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la Ibrahima yalla ko mom Ibrahim mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci parparlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benob julit ni buma masana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi né ko donon mouride do dem aljana ko donon mouride do dem aljana ken musu ko dégg tidian bi ni ku donul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata bal millata ibrahima anifa wama kana min al musyrikin wama kana min al musyrikin gula nexe ngani wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirihi wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidiane rek dal di dem aljana nek tidiane rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila tidiane aw intima li ahmed sawa'un intima sawa'un intima ngi ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila aljilani aw intima li ahmed tidiane ila akhiri ila akhirihi seigne touba ni aha kay ku don tidiane ta jaar mborom cheikh ahmed tidiane na mu ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa moussa jëm penku ñu jëm sowu gëm nañ isa isa jëm penku ñu jëm sowu ñu nodd takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musyrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurtu taqale samba ma demba bu ma san di waxtane wa'adatu al-muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdul khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañ mel wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci wedd rek weddi nga walli yep luko waral ni nga xamé ni wedd qubu saman mo ak wedd yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sheikh mohammed bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul dara lu ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ dan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nan dé moytu len ciagri serigne bi lepp kèn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla yi li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën
1: yalla nu natonu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé né nday muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo sayidina abubakar sun mam ju tedja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlona abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité waajo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way delo ci leen ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekk rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci gis na ni bayamay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rak jani ko dekk rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam dëgg wax luñu xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi lolu lañ daan junjii dëkk bo dem jamm yenn fa muna mu ni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junjii kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tuumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tuumalé biñu tuumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tuumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu fatina num tuddati xari mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci wax ne ko yun balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aisha ci alba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna man li ñu tuumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako mako jomb kon waxuma mom muni ko neenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de muni subhanallah muné a légui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tuumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw légui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga défar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñent waxtu joté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yi di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaas billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaas billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim dinaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil dinaw al khalbu al khafil bu la neex nga tudde ko al khalbu marad khalbu febar dinaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bo bi le khol yi nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nuri Suratul Nur ngam ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni dafa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw dous fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw wenen dous ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xettali wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desu ko mana gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum doom adama faato bu abdul faato au lieu que mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo la yobbu ci ñi gis deggu gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deggu gu wex tal te do ko ñëmé ngang deggu gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digg ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadis nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggug yalla gi di ci jaar di jall deggug yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokutu nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delusi te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delusi mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp ba mu boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne aha kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa ni mayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imaytu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay dé néna yéene neeg la borom tay fanan wala ñay néna yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe doom adama yene tul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono al bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tuddu ko ci laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjin xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk waxtu wo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la señtu bax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xamni bu ko sey duggu sa xol doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey duggu ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana ala kulli ma kanu yaksibun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop difen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar momu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mo ak yefeur bu tuddu yalla yam yu am njariñ du am njariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamni dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamone muy doy waye yimu ca mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom dirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yewuat alquran dana ko yé bam yewuat hadith dana ko yé bam yewuat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yewuat mom xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat nga xamni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi
doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajaada yi ñeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek bi yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Serigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jàngale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon def ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu kilifa nan leen suñu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa buñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ko kilifa ya mom bañ ko ko waxe lool la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo doxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun
ndom len aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj len waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi xol bi marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faji nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu li gaay yi deglu ne bo demé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolu kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa sur ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jign de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu sagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw faatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu ختم الله على قلوبهم ولا سمهم ولا أبصارهم كسهوة ولهم عذاب عظيم دلوا الجناو دا بو ديلو

way saatul alim ayatuhu saadat um imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gaal ñoo ñu le bu ñoo ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa ma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju ñeegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërseuk woon ñu yalla dik wërseuk woon ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk woon ñu yalla dik te gisaguñ ko bokki ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanu hazi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لولي أن خيرم بني جامو خيرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بو خمني موم لن يجامو تدو نكو سنة بني مني mune gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram mu khalis ak urus mom la xéet yonent yalla muhammad wi di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens
motax ngay gis ndawlu jang ba xam warawut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko daka jang daka ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yamale musawwin dinar ayni bil madar ban gisuf li ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del la ñamale musawwin dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñëndé dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ku wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbamma boole len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ne wara immuni ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñobaxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui té wax deug taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxoon ñu dégg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukki seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñi dewi leen ñen ñi ñen ñi
waaw lu ko waral toolul amal, toolul amal nibet rek, nibet yu gudd rek. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal, ma atalla abdul amal ila asa al amal. Sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon, nee na ab jaam, ab jaam li fee di gudd nibet di dem mu naa mu ne jëfam di gën di ñaaw. Doomu aadama bu bari nibet, sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du jëf dara ci ngor, du def dara ci ngor. Borom nibet yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw, ndax du def dara ci ngor, du def dara ci ngor. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw, ñu ne borom nibet yu gudd mu ne mu ni jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek, jëf ji ñaaw rek. Gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu juddwaale muy alxalbu salim, alxalbu lmumin, alxalbu lmumin. Waaye yenn ñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli, ndax julli daa bokk ci liy tax. Maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol, ni alquran di dàggee xol. Te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol. Moo tax suñ borom ni gaa yooyu ma lay wax allasina yuqimuna assalata. Xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ, juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat, maanaam ruut bi jëm àjjana, payaas bi jëm àjjana, ruut payaas bi jëm àjjana, wala oto ruut bi jëm àjjana. Dafa am juróomi poste yu fa nekk, juróomi poste. Poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne, poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne, juróomi poste yépp. Xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la, ngeen di waxtaan ba yàgg, ngeen gindikonte, nga dégg mu ni Badian Jobbe Ndiaye, ah yow da ngaa xam Jobbe Ndiaye? Mu ni la Jobbe Ndiaye baayam ak sama baay seen baay yee bokk nday ak baay. Mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga, ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem. Man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox seef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante amin tëxu jaak sa baaye bokk, mu ni man malaaka laa bokk maag yow, dara dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn kenn kenn kenn bokk maag yow dara. Man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjante Jobbe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ Touba di dindi ca xasiidak mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sab'atul arkaan, wali siraati sab'atul arkaan. Rukunu bu jëkk bi, rukunu bu jëkk bi te mooy premier poste duwaan bi ngay jëkk a jot. Boo accès ba duwaan yi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj? Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinan, demal dugg àjjana, yoon waa ngoo continuel, continuel. Boo tontu wut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontu wa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ca day lànk. Xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinan lañ lay wax. Waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara, sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk. Moo tax malaaka yooyu duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imanu billahi, mu ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, mu ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, mu ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit lu dul dëgg. Sa ngëm jaraloon na la ko,
ngani waw min la adkhulul jinan adkhulu fil jinan adkhulu fil jinan sangum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye sangum yalla jaralon na do yak der muk muk muk te diko tay sangum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulul jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappante dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobul la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal na nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontut usqit fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxé di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wor jumaaji doyna la wulisi makka bu baba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku mënut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku mënut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku mënut la wax ku mënut dox fu moy ku mënut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mahamoudoul fadal cheikh fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo señ touba fofu la mané yam waye ba dem makka joté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo cheikh mahmoud bamba cheikh mahmoud fadal la gënal doylo cheikh mahmoud bamba radiyallahu ta'ala anhumma jami'an cheikh mahmoud fadal mum dafa doylo won señ touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lim bir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba danako tuddu di jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douani malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax gaani bari dañuy paccax waye sa nguñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccax ñu bari jappu ñu dañuy paccax njap da am yoon
ay ñu bari japp ñi dañuy patax patax yi doom patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenk loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jinn ci yow waya ndaw foon do nga la koy dé foon ñu gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc té dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap dé and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi xani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci biir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene nga bay seigne rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seynaatu dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen bi ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna tudutu matas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlë xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejj rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejj rek jëru ko
moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halku bi bi fi alaku afakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seen wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wërte ñu ni yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena yi doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xol bu silma xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nurus samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir hina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجه كانها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب ليمير تي كاو ليمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور leraayam ken munu ko xiyas motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi masal nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نا
ñooñu la señ tubaax ni li feeg ñi ngi ci kaw suuf foo leen dégg dawal làqu ci seen gannaaw. Boo demee nag ba jamono yàq ba mel ni jamono mel nga xam ne xàmmeetoo leen xamoo kan la ci in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf. Señ tubaax nee na bu jamono yàqoo ba borom xol yooyu mënatoo leen a xàmme, ndax borom xol yooyu ñooy islaaxa doomu aadama yi di islaaxa seeni xol. Boo demee ba xàmmeetoo leen mu ni kon bu boobaa baye boo léegi nga yër ci li borom xam-xam yi bind jàng ko te jëfe ko te jàpp sa njàmbur, jàng ko te jëfe ko te jàpp sa njàmbur. Ñoom borom xol yooyu ndax léeg jamono yàq ba doo leen xàmme, ñoom borom xol yooyu jamono da yàq ba doo leen xàmme. Ñooñu li feeg ñu ngi ci kaw suuf yàlla du alag xeetam yi mukk xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen baal ma gaa ñooñu al muslihuna fi l ard, li feeg ñi ngi ci kaw suuf yàlla du alag xeetu yonente yàlla muhammad mukk. Moo tax suñ borom ni wa maa kaana rabuka li yuhlika al qura bi zulmi wa ahluha muslihun, wa ahluha muslihun la wax de, wa ahluha muslihun. Man yàlla du ma alag aw xeet, du ma alag famille, du ma alag ab dëkk, li feeg wa ahluha muslihun. Am na ca seen biir gaa ñu baax ñoo xam ni dañoo baax ba nuppi di baaxalaate, famille boo xam ni am na koo xam ni daa baax ba nuppi di baaxalaate, famille booba yàlla du leen alag mukk. Dëkk boo xam ni am na ca koo xam daa mel ni sëñ Moustapha baax ba nuppi di baaxalaate, dëkk ba yàlla du leen alag mukk. Réew moo xam ni am na ci ko mel ni sëñ Babacar Sy, am na ci ko mel ni Cheikh Modou Fadal, am na ci ko mel ni Seydi Alhaji Malick, am na ci ko mel ni Cheikh Modou Bamba ñoom. Booba dëkk du ma leen alag mukk, li feeg ña nga fa nekk di islaaxa doomu aadama yi. Buñ demee nag ba doomu aadama yi nangootuñ leen a déglu, nangootuñ leen a déggal nag ci la yàlla di doog a indi alkandeem. Nga xam ni ñoom ñi ngi fi di wax waaye nanguwuñ leen a déglu, yàlla indi alkande. Mas na maa dégg Baye Sam mu ne, loolu dama koo dégg, mu ne réew yu bari yu alku, réew yu bari yu alku. Mu ne mu ne mas nañu am gaañu baax de, Cheikh Abdou Khadir Jilani ñoom fa lañ tëdd de, Cheikh Abou Yacine Bustani ñoom de, ila akhiri ila akhiri. Mu ne waaye lu tax yàlla alag leen mooy dañoo dem ba war ma dañ joxoon Cheikh Abdou Khadir Jilani joxootuñ ko ko, yàlla alag leen. Mu ne ñeneen nag suñ mag ñi am fii bis buñ demee ba joxootuñ leen war ma la daloon ñooñe dal ñu. Loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko rahimahullah, loolu de mas naa dégg Baye Sam wax ko. Mbaadu day waaji ñëw, mbaadu day waaji ñëw, mag ñi ñu am fii ci Sénégal te kenn war maa la tulin léegi, ñëpp di leen ndagali saaga ba ña ca bokk sax léegi nangoo doon ay jeeg di sa yi. Mbaadu mag ñooñu, mag ñooñu ñu war maa leen, war maa leen seen kaaraange, sunu kaaraange nekk ci seen biir kaaraange. Mag ñooñu lañ sàggane léegi ba yëmatuñ ci ñàkk leen war maal, waaye léegi sax nag am na ñu fa bokk sax ñoo xam ne ñoom ñee nañ léegi ay jeeg lañ te dañoo fas yéene sa yi. Waaw mag ñooñu wa ma rabuka li yuhlika al qura bi zulmi wa ahluha muslihun. Gis nga de bi zulmi nee na man yàlla ab dëkk danañu ma tooñ waaye seen tooñaange jooju du tax mukk ma alag leen, li feeg am na fa ay muslihoon yu mel ni sëñ Moustapha ñoom. Bisul mi la wax de nga xam ne tooñaangee fa, tooñ nañ ma gaa, waaye nag ku mel ni sëñ Moustapha nga fa di islaaxa xoli nit ñi. Mu ne du tax ma alag leen man yàlla, danaa leen xoole jëmm jooja, danaa leen xoole kooka fanim lam tooñ ma ma man leen a alag, waaye am na fa koo xam ni ma ngay islaaxa, danaa leen xoole jëmm ja. Yàlla baax, yàlla baax, yàlla nañu yàlla fayal yàlla, yàlla baax, yàlla nañu yàlla fayal yàlla. Dëkk yooyu nga xam ne dañoo dem ba amatuñ islaaxa, kuy islaaxa xeet wa yàlla alag leen. Te boo demee ca suuf sa fekk fa Cheikh Abdou Khadir Jilani ma nga fa tëdd, ca Abou Yacine Bustani tëtt yonente baa nga fa tëdd, ila akhiri ila akhiri. Nañ leen wàññiku balaa bépp a wees leen bàll ma, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp a wees, nañ wàññi ndaw ñi balaa dëpp a wees.
doomu aadama waxtu toppee xolam te du ko defar xolam da koy sànq. Lu ko waral mooy xol mooy commandé mboolem xeeti cërëm yépp. Sëñ Tuba junji na ko ci xasiidëk mu nawir wala bokk xasiidëk mu layin. Dani alxalbu kal maliki fi l ahdaayi ma maa yemil tamil ma aqtidaayi bennan ba mu ni ma maa yemil tamil bilam tiraayi. Nee na xol mooy commandé cër yi tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ xola leen di commandé xol. Nee ni buur mel ni aw ni buur mel ci aw xeetam lu mu wax kenn du ko tebbi. Nee na xol noonu la mel ci ay cër lu mu wax loxo du ko diingat tànk du diingat bët du diingat nopp du diingat laamiñ du diingat moom xol. Kal maliki fi aada mu ne fuñ jëm rek cër yëpp topp ko ca. Bu dawee dëgmal bànneex cër yi topp ko ca. Mu daw dëgmal fen cër yi topp ko ca. Waaye mu daw dëgmal yàlla cër yi topp ko ca. Alxalbu kal maliki mu ne kon nag moom Sëñ Tuuba nee na boo bëggee sa xol defaru boo bëggee sa xol bokk ci alxalbul mu'min alxalbu salim mu naa mu ni bul sonn ci defar loxo naan loxo bul jëlloo moomut bul sonn ci defar bët naan bët bul xollu araam bul sonn ci defar tànk naan tànk bul demati fu araam. Mu ne nooy def mu ne sonnal ci xol kese rek sonnal ci xol rek bu xol baaxee rek tëri ci def yëpp baax. Wa in turid isla al awsaali maa fa axtabiril islaa lil xalbi maa. Nee na bu fekkee da ngaa bëgg doon nit ku baax sa lépp baax mu naa mu ni defaral benn cir rek benn cir bi dong bu baaxee li ci def ñëpp baax. Ñu ne ko boobu ban la mu ni alxalbu xol defaral sa xol rek. Wa in turid islaa al awsaali maa fa axtabir islaa al lil qalbi maa fa axtabir al islaa lil qalbi maa laakina maa tariquhu tawiilun jiddan ka saaka masyuxaa saqiilu. Gis nga foofu la problème bi nekk foofu la problème bi nekk. Sëñ Tuba ne na li garaaw mooy lii ma la wax nii moo mën a xettil doomu aadama mooy defar xol. Mu ni waaye yoonam wu ak a gudd yoonu defar xol yoonu defar xol yoonu defar xol. Di jaamu ni da ngay miir benn bis rek naan wuu tey kay di kof kofi naan wuu léegi kay man banaa li ma wuu léegi kay ragal mu ni déet yoon wi tariixun tawil du benn fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol. Moo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñeenti at ca daara ja fanweeri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuute ci day ñëw moom bu amee ñaari at rek xolam defaru sëñ bi ni ko ay ca kii ñëw bokk ci borom xol yi nga xam ne nii dañoo kamañoo bala koo sëriñ bee defar daanaka dana def fukki at. Isla al xalbi isla al xalbi Sëñ Tuuba nit daana ñëw ci moom menn xëy rek la koy xëyloo yeewi ko mu dellu xol ba defaru na menn xëy rek nga xam ne bi muy ñëw moom daanaka ndabam feesoon na fecc li rek la ci Sëñ Tuuba def mu dem fecc li rek. Waaye ndabi léegi gone yi bala nga koo feesal ndax da ngay yendooroon ba jant sa ñu koy tuur ko ñoom balaa ngoon ñu tuur ko lépp. Ñu tuur ko lépp. Léegi sax booy defar nit dañuy yaakaar ni dañuy yaakaar ni yow da ngaa tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine doo nga nim jafe te wallahi defar machine li muy jafe jafe defar nit a ko gën a jafe. Waaw yow nga bëgg a defar nit ba nuppi nag ñu ne la ki ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bët bi suufa nga ci moom laal bàyyi ko ci bànneexam rek lu ko neex na def teew waaye ndaw lool koy tudd du defar nit yàq nit la tudd yàq nit la tudd kay. Moo tax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen waaw defaruñ leen waaw toj ak taal rek. Ba dina sosoo ba tey sëriñ daara sëriñ daara bu geraw ak ki doo nga am
wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi ab serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje bi len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxone alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol muna muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kulako wax dalay nax motax cheikhou bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa asusa bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccho di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de وتائر القلب من الرسائل جميعها فحص سوى الفضائل ماني كو ما معنى رسائل واو يو بون يويو غاماي تري يو بون يويو غا بغ ما ديني كو سي سما خول بي يان بون بون لا مو ام نيم لا تي ليمال ريك كال عذب والازد والرياء والسوء والكبر مع البغض الى اخره والاقد الى اخر الاخر موي فخبا bayi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe ñene dindi ko ci xol nak nay yalla dako bagn lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek nako xamni
ree tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye ree tax wor malu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam mu na mënu hum lil muallim jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fen bañ nit tego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy shohré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd shohr shohr ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baax na bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni rel lepp li sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekkenteni
amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg lay sax bokk yi koy jilaat diko jëfëndiko manan est ce que di ngeen man di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ boodo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gona yaang ci jéma kurkur yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonk daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ci xamna man le nit ñi yëngutuma te jëwuma ja kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci xofale kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg noppi ke sheytaane su mooma nga ku gis dëgg noppi ke rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xeet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daal di genn ci li akay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye sey sina te dootuma fay koku wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam sina ci dootuma ja fay loolu waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolu ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la ak jeb mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall da nga deg ñukay lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek bobam cheikh mudul fadal bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addi sakku njurom bo waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakku njurom ma nga xane mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi baram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu ni ko aw alaji fallu yeen batay dal mune su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbay isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa ko ce gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nangu mu ko kon dal seigne moudou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: waaye déedéet loolu njuumte la. Maanaam ci bind téere bi mooy Seydina Imamul Xasaali. Imamul Xasaali moo bind téere biñ tuddee sunu daara ji di Ihya Ulumuddin, waaye Imamul Xasaali moo bind téere bi nga xam ne moom lañ tuddee sunu émission bii muy Minhajul Abidin radiallahu anhu. Daf caa nettali nag taarixu Seydina ki nga xam ne mooy Seydul Abidin. Taarixu Seydul Abidin moom la ca nettali ay meloom. Seydul Abidin dañu wax ni dafa masa toog di jàpp ab jaamam di ko defal. Ñu xamee ne yàlla dogal na sotale gi rëcc dal ko, mu dal di xool bëti njëppite bëti mer, te jaam bi mu def jaam la. Taalibi bi bu fekkee ab taalibi la, surga bi bu fekkee ab surga la, jàng na alquran. Ñu dégg rek mu seet seet ni bismillahi rahmaan rahim wal kaasimin al qays walaafin ani nnaas walaa yuxibu al muazinin. Bam ne wal kaasimin al qays, Seydina Seydul Abidin ni ko kasamtu xays yi. Mu ne yàlla tagg na aw jaam ci seenu njàmbaar ci mën a wan mer, buñ meroon bay toj doo ko xam ci ñoom. Wal kaasimin al qays. Am na ñoo xam ne munu ñoo muñ mer lu tol ni deedeew we, lu tol ni deedeew we. Wal kaasimin al qays, wan nakati mer yi ñoom la yàlla tagg foofu. Am na jigéen joo xam ne mënta wanal baat jëkkëram, waaye am na jëkkër joo xam ne mënta nëbb mer jabaram. Wal kaasimin al qays, jigéen joo xam ne du wanal baat jëkkëram, waaye am na jëkkër joo xam ne moomit du wan mer mukk. Wal kaasimin al qays. Mu ne ko kasamtu xays yi, wan naa sama mer. Mu ne ko wal aafina ani nnaas, yàlla tagg na ñi nga xam ni fuñ jekkoo seenam noonu jéggal leen. Mu ne ko afawtu anka, jéggal naa la. Mu ne ko wallahi yuhibbu al muhsinin, suñ borom tagg na gaa ñi nga xam ni dañoo rafet ay jëf. Mu ne ko goreel naa la, yow doona top jaam bis ñu te yaam moom sa bopp. Bokk na ci mandargam ragal yàlla li ñuy tuddee al amaana, sincérité, wóor wóor. Yii dama koy baamu nii rek defenaa waxoon naa ko ma jaaraat ci pour jàll. Sincérité, wóor, amaana ci ragal yàlla la bokk. Sa borom kër da laa doyloo, yow jigéen ji ba dénk la ay secretam wala mu dénk la compte bankam wala mu wan la code secretam, dafa war ci yow nga sàmm ko sa dayof sàmm. Bu fekkee ni yow góor gi la, sa soxna moo la doyloo, moo la wóolu, ngeen bokk nekk ci réew ma, lu mu liggéey dugal ci sa compte. Moom tàyyee naa ubbi compte, bañ naa ubbi compte, lu mu liggéey rek def ci sa compte. Ngir lan ngir wóolu la? Ngay ronqat alal ji gannaawam, di ronqat alal ji gannaawam ba yàlla dogal mu yaakaar ni lam def ca compte ba mën naa ñibbi si Sénégal ngir bal ma de tey dama xaw a gii. Ba mujj mu yaakaar ni la mu def ci comptam mën na ñibbi si Sénégal, faj ci ay soxlaam, dog ci ay buumi gàccaam, ba préparé wu pour war a ñëw dem ca compte ba du fa fekk dara. Ah, war nga de trahir nga de amaana, mooy wóor, sincérité. Sun borom nee na rabbi sutuwa jàlla fal yuxaadi llasi utimina amaanatuhu fal yutaqillaha rabba. Ay waa ji la, lan moo tee ngeen wóor? Lan moo tee ngeen am sincérité? Lan moo leen tee maandu? Lan moo leen tee jub? Lan moo leen tee sàmmonte kolore ba nit ki bu la doyloo, ba wóolu la, ba dénk la, nga bañ ko trahir? Bokk na ci mandargam ragal yàlla alamatu taqwa min arrahman, mooy al ijtinaabu samanan xalila min ataqwa. Al ijtinaabu samanan xalila min ataqwa, mooy ci ndikoo trahir yàlla mi la bindite moom la. Mooy ci ndikoo trahir aay sa borom yi, sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moytu ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jënde deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moytu ndiko jënde deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wextal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wextal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay copper moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasida Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa post taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li seigne bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxok tasawudu sikhar diko nafar guddek beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de seigne touba ko bindi nim bindé mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek baye bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé sindidi may mor xujé sindidi wa lula téwon na tuddé mor xujé ma waye bu na ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar waye mor xujé sindidi da nga dégg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badar waqta shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhri
1: الى الهدى من امني استرع
0: وقت الكبر كو فخه با ساك نداو ساك نداو لا نجا ورا ديف ليپ nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñing ko deexal ci lan nawetaan football théâtre comédie bëlo mariage damier seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yaqale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqale alale waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppulu ngien magate noppulu man de geejuk mulotani gi deggu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani mulotani ya deggu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yonu madina tu munawara nga fess del ak ndaw ah wa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju moy leen taxal won yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga ros bec lu leen taxaju xam xam a dedet señ tubani fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sang ndaw boko itewo ci jamono bang ko wara itewo namuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sang ndaw nga itewo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itewo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba min at-taqwa moy ci diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bok fo gis kuy moy ci diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu yedd fo gis kuy moy tindi ko yedd mo xam sa telephone borom keur nga yedd wala mo xam sa borom keur moy yedd telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yedd yedd mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yedd rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yedd mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yedd rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkone tane li wala fi di wax demu amna demu demu bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkone amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garaw na garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñi wax nan diw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladzina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله ان الله تواب رحيم من سوره الحجرات سن بروم نانا بو فكاني گم نين يالا ترغال سن بروم اتني بو كثيرا من نسن موي تلوك لن نيورت لوب نيورت لوب سن بروم كير تگي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xani du rec sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi da ni tegg telefonam ni daga ci wañ wi yeen ngay daga ci telefonam da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itanibo kaseran min nadan kon bokku na ci man dargam ragal yalla moytiniku ñaaw ñort legi nak ñaaw ñort mo tass adina bi mo yaq adina ñort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ñort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bëss ba tégué ci woba da nga ñaw ñort waye ñaawo ñort gëstu wo jémo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tégué ci su boba da nga ñaw ñort waye ñaw ñor del teel rek ni mat ga dam na loolu la l'islam di bañ loolu la l'islam di bañ mune wala tajassasu bu len di yeddu wante bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telefonam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telefonam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telefonam muni ma tégal ma wacc ko wala man nang maniko boba ya togn telefonam mom la concerné momum telefonam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privém la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mo telephone bi soné nga jël ni na fatuna légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won motax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yow aliyas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moytu ndiku len lolou muni moytu ndiku len jew moytu ndiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mune jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku musu jakar lo xamni jiwo dak mané jiwo bon kay nga wax da nga nan ku musu jakar lo xamni jiwo bon ni jiwo dak yow kay neexut lo xam da lay yob safara kay neexut kay neexut alquran neena jiw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jiw mel non la jiw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jiw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia maye nako du taagnu jiw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fek jiwoko kon lan moy jiw lolou lañ wara xam lan moy jiw man nga tuddu nit fum nekkul te fek jiwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jiwna la jiw bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolou du jiw lolou du jiw lolou du jiw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jiw muni jiw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jiwo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jiwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bi ng koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mune ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lolou kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lolou mom tudul jew lolou mom aw fenwu katchi wu maga maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lolou mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi mune lolou moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga baye bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaron sallallahu alayhi wasallam def na aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër bi yaron tini hi yow ni waaw wol gaay ñu ray ma yaron ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaron tu wol gaay ñu ray ma yaron ni ko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medd nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok mar xujje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñun ñepp ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek بقي علامة الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا توان بقنا شي من دار غي رغال يالا شيخ محمود بامبا نينا موي nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhira gënal la sa adina képp ko gis al-akhira am gënal ko adina am ko ragal yalla ngok motax mi ni al-hasaratu al-akhira al-asaratu al-akhira min at-taqwa sa al-akhira gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax al-akhira mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye al-akhira nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken wër ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wéré suko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wéré suko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusirunal ayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa suñu borom ni tuugé way ëpp lu bu len jël adina jëndé ko seen al-akhir muy nak al-akhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh mon bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yandamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhira diko jëndé sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënd sa al-akhira sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përeum té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhira gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhira min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaum anfusum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lo la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa al-akhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay versé bank tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba paré yobul ci kasso bi té do retiré dé ba dañ ñu xamni seen al-akhira ay faux billets lañ fa déposé yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhira faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top té ba nopi nak do récolté dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhira ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo ba yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatu len mourid ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque al-akhira lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmé donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ acci kati kaymilia dañ leena fatte agn amna ko xane mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef ya len yalla yeurum ngay doori poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah sun borom na ragal len sun borom té ñen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di déposer ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bimu ne fa ansahum anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansahum anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutu say say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana minamuni bul and ak ko yore programme safara la estiwi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bulen and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacc ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bu bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore rayasti ashab muni la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfëm rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu taxon nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop gëlemali beut ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlok jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ak ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte liin ñu fatte liin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte liin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono ngi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psé ba ray ko nañ koy yoll nga ré ba ray ko lool la jang ba mokal ko légui nak ñew jël méccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sey métier yow ya bon métier na'uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition de misère yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sédallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep ni allah
1: rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman ay ñi dess kay xana maman akati la di jox bok wallahi xana maman akati kon lay doon
0: waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jeyla ca
1: yalla jeyla ca al istiraj
0: yalla jeyla nga khatim ko mu de
1: nga jël alal ja mu ne wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la regle ci sa baye ba jikko na mom alal gi lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal gi yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba al def ci alal gi yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg alal
0: tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam
1: yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew
0: mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ka gënal leen yalla
1: bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana
0: diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm ñi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla
1: subhanallah
0: yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nita leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yonni won aksi nañ ci li nga don wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut dom adama at na taxaw publiquement subhanallah ken musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakarlol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xeri dañ ñu dem ba r plus 4 mo len digënal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yansawnal khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tuxu abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañu wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg bu jeex na xana sax yi de man lañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhirah yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci alakhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi naysal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibbunal khusur wa yansawnal khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbunal mahsiya wa yansawna tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokena yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bokena yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibunal mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital am na ñu xam sax duñ ci jaaré mawtil faja deewu mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan. Taw du ken dutul mana fajj. Mbokk yi hadith bi, yalla xamna da melni actualité la ci sunu jamono bi. Wallahi alhasib. Hadith bi. Actualité la ci sunu jamono bi. Yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la, par asar. Alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan, bokk na ci mandarga ragal yalla bayyi yu negatif yi, yu negatif yi aw bayyi yu negatif yi. Police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi, ñu digo contrôler yoon wi, bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi, day def yu positif yi mom police bi, gendarmerie bi kasalik. Sefer bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal, na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi. Waye sax seuf nangami bakkan, seuf nangami bakkan, ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari, ñun bal ma ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem, xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatulin mourir. Auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo, togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo. Waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafilak tukki, xam ngeen ni nafilak tukki amna, julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiyé ko ñaari loxo bandub qasid ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli, a koko lu xew man na ni yalla, koko mom lu xew man na ni yalla, lu xew rek yalla. Waye te di na law ñu feugal ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba ak ci auto bi ubi porte bi tok sekh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla. Nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako, waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay, yalla kay togn ngeen ko ci. Kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy bayi na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok. Waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem, waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de, du seyam de. Bu deñu top ada day julli neena ñaar rakaaye, ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaa lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggali ko yow waye ndaw ku mo sa gis li door ñaar rakaa la wara julli taaye selmal de moy julli tukki, waye xam nga numu def ben rakaa lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba le ba dom je febaré, ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik mu niko nopil damay nak yalla mu niko imalik ki wara sami nak yi nga mu niko way nopil damay nak yalla na yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegale bi ci dess ay jaf. Alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawani, bayyi negatif yi moy ragal yalla, bayyi negatif yi lolou moy ragal yalla, waye genn sa buntu keur fenn fa ni nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé goor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
1: ni no do takusan ni bal Allahu akbar Allahu akbar
0: mani kon mandar gam ragal

moy mandargam ragal yalla bokk na ci li tax du waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñi ragal ñu ni ko la tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum meena don rek wali la moy ko yalla mengo mbiram moy wali donte wali yi bari nañ amna wali wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokkuñu nak bokkuñu gi nga juddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momit defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla giñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla giñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ mudu bari na ay melo ay signe yuñ ko meuna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni beug nga so fi joge euleuk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo beugé yalla tek sa njabot euleuk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ko ragal euleuk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari muna mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom

fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi demb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ne seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko jaral na leen tawax ko jakka way legi suñ gonay legi yi nak suñ gënay légui mu jëkkon gañoñu bo bokké ñom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnati sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal port ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnate sallallahu alaihi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gonay da ngay nan ñu ney jamono bi legui da yaqoy legui nga nan dessal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fek ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fa def genn tour ko wala nga am barké xam wala nga dégg barké xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamou né al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ni ko upp na wax sourayel ñi ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqdimin faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tok ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tak ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke ki koy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke ki koy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni wallu laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga meena deg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom feppi suuf yi nga xani tank wallu bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekkone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnante bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonnante bi di khutba pour mu tegaat ci loxom
ndem jamaada yi nga xamne amuñu xel ñoo ñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañate am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luy la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëru ko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami serigne ma samba ci moddu roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ mënam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbi leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada لمن أراد الرزق فأله بتقوى لول الشاعر بماك واخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك منا من راغال ما رك دوخ ما سما حق رك ما جوخ لا ورسك لغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول fo xani musufa fo ak sa wërseuk
man yalla ma andi lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliquer compliquer dina la ci genn fa man yataqilla jilo makhrajan fa man yataqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliquer compliquer dina la ci genn man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliquer compliquer yalla dina la ci genn yow bisub kero du ci yam ويرسق من عيس لا يحتسب ما ديلا بيتك ورسك فوتول نا ما ديلا بيتك ورسك فوتول ومن اراد النجا فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نين كو بغا موتي بغا تخي الله منا مني رغالال سن بروم رك القران لا دي سن بروم نين وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سُن بَرَام نِينا نِي مَا لِين غَارَانْتِي نِي نِكُو نَان مُنِي الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ نِيغا خَامْنِي گَم نَانُو مَا بُلُومَا دِگْلَي نِي دِيف لُومَا تَرَا نِي بَايِي بُولَا چَا رَگَال مَا بُولَا چَا رَگَال مَا وَمَنْ أَرَادَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ بِتَقْوَى وَمَنْ أَرَادَ مَاءَ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِتَقْوَى ومن أراد معي الله فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso mi dem yendu jël ko ñu ko yandulé xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqub soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci né ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñu mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom dëggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét cer rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ Touba ku bëggol señ Touba la señ cerno juuf yalla xamnako addiyé señ Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen point ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mam Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bimaay sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma joggé fi dem fekk ko fa
ba tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñewé nuyo mu ni koku mané mané Mustapha Mbaye Sall mané way way sama dom way way way mbay yaram dal di mi fatali yi bari mané waaw juuf mané dama ñew dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ñu way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi dom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane mom señ Thierno Diouf Lambay mom señ Thierno Diouf Lambay mani kon bo bëgge fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax de sun borom neena inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun walasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ni ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo len fek nya ngay def lu bax diko wax fo len fek rek dañuy def lu bax diko wax walasinhum yahsunun fo len fek rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis wajjo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada al fawza fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena waman yuti allah aw ar rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp lu yalla tere wa yataqihi sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tété xé ken man leena tété xé nata nono waman arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet ngëm yalla da bok ci mujj rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujj rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñima ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet aka am solo aka am solo usnul mahab usnul mahab aka am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet waman arada aljanna falihi bi taqwa ku beug dekk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilka aljannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo beug am aljana dañoo beug aljana ma donale len ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo beug ma duggal len fu ëlëk muna mune sama jam ñuko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax
ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waji julli ba selmal ñew di tangé lo yonent niko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent niko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam niko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkone sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cër ye koy jëkke jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cër koy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis waajo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set becc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doon mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhul al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye mune do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kérok ngeen di sincère man naam nak nga ne ci bir du mbambaxi ba 1 sur 20 rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob
amna ko xamni la abo jahlin don def abo lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gontu ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa anta xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay ci rang ak ngang xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak njub wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi ñu ko wagg waxe salimtu minal ahdath lan ma atija li rabbina babu laylam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na pedilut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ko ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi barab diko def nga di leen ñaawal ak sayyite tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ima al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful senu julli ga bam uppe julli ki beru fe men mom juro ñaar fukki yon ak juro ay gaayu dajje di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyite moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de len dal moy dañu tok ci tatu dex gi di ngox te amuñu luñu nan mboyaang len di ray yaw nak bu fekenteni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd gu yi di ca nan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tol yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gayde ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya
gaay bañ jogé ni dañuy jema fagaagal Mustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la légui fenn fu ñu woté fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement na mani man buma len ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon légui sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamné ngoxi mbott munuma té nan ci dég bi ma bëgga nan man Mustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeeru ñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci da yok tiyaba ji rek ndax hadith ba neena yadul la'ima al jamaa katnu yalla mi ngi ci biir mbolo mi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon buñ agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door ma te bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam ji mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla na toko kilife go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéeti kilife la am dama adama bo gis ñaari kilife yi ben la ci am da am kilife guñu tuddé kilife mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd.

moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangulul nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bi mu ñewé ci kër gi bi mu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonku ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi bu lek ci kawlay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko mu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mu ramane am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi
deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nu ko nak ñu ni legi lolu kenn du ci yéxalé yi ku ci bëgg yéxalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ mi ni la ah yow da nga far ak diiw sangam da nga contre diiw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko ko tek yaron sallallahu alaihi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko ko tek man ñoo ñe sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit mako netti mun sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti mune lolo tax min bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ni ko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu ndigalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yeugal ya may tanalu tur mayna la sañ sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvre le problème ñu tok ci ay micro
ay écran wër leen ñu naan ubbi le problème parce que baat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam nangam kon nak baat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité baat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité baat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow baat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow baat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax baat bi do deg ciow kon lutax am ku wax baat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti baat bi slogan salafisti la baatu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na baatu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah mini baat bi wala problème ak am problème baat bi am problème du baat bi de ndax baat baangi ci alquran waye ki indi baat bi la gis nga baatu dahwa bo demé ci alquran ñew na fa 178 fois baatu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran mom baatu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan yaman daha ila lahi wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xabru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag loli téluma fi kalimatu dahwa slogan salafisti la salafisti lan moy sen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna mun wala sama non nga man ngay andal for force muna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan
sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna mu ni lu deug la lu wer la ma nga suratul rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom niko ali nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fo mëna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay warame xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka larasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam liko innaka larasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ne yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka larasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lol la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ndu deug te pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñoom moko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñoom do dara ku bokul ci ñoom waro dundu ku bokul ci ñoom waro yor dara ku bokul ci ñoom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu
nasa xalé waaji numu ko toraxalé numu ko gatchalé bu sété sét yoy yépp munu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré ya nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënd ñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Sénégal mu ni ñi demon ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Amadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara Cheikh Amadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ni len Cheikh Amadou Badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xamni mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyyu dakhwatu al-wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok mi don wax kalimatu dahwa bobu waxna hadis ba ngeen balma waxna hadis ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadis bi rabi' ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bimu ko poser question mom waji bimu poser question rabi' niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxa dik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yen lu len taxa ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobuko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni likulli makkan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lool lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lool sax ngenté bu mako amé balama tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yamal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lool sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lool da lañ fi re jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok li ñi wax tek
wala cotiser bi ngay bañal serigne bi addiya ya ngay nang cotisation fele te ya ngi bañal serigne bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal serigne bi addiya de mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len tere ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara dégg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngeen leen gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan lan lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kul ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug deug gi dal salafiste salafu saleh moy ga nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akay na am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ya doon doxé non lañuy doxé waaw légui kon ko mëna génné ci salafu salih xam nga néna leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu salih mën nga ci génné sidi alhadji malik mën nga ci génné seigne touba mën nga ci génné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax mën nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokk ci salafu saleh ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xamni bu masan di jangale loxom bi la yëkke tek ci xabru yonnante sallallahu alayhi wasallam naan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa gannaaw ñi nak gannaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhu islam ibnu taymiyya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhu islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhabi yone yi mi seen serigne ñom wahhabi yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibnu taymiyya shaykhul islam muhammad ibnu abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibnu taymiyya dedet duñu ibnu taymiyya dañ nan shaykhul islam ibnu taymiyya buñu tuddu muhammad ibnu abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibnu abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibnu abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsan wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko
ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muy waye gis nga bu keneen defé leneen muna muni mu ñaaw lu ko bon lu ko nakar lu ko bu keneen defé leneen rek mu ñaaw lu ko bon lu ko nakar lu ko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nu pi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ne xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileeram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifaam luñ def ni ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yona ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxul seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' wa rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togna tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xumu nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limo wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug way yeen lu ngeen ci xamte bis penc jotagul dina bis penc jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis penc ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow
kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suufi yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku par par lu nga déggé baat bi sogéna la képp ku par par lawul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé moto sayfone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax soufi yoni nu tassayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya ni ngui koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp ni ñu ko nermele ni ñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppeguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen far ndax lan da ngeen par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écrasé nagn ko fuñ massa jaar yak nagn ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nagn ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñi ñay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ki gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax
kenn niwuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay teelu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo ma wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbal subhanallah salafiste moko fi dak ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbal parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mu ne de ko yonne rek agression verbal parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbal rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi ni ma len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabbi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ngabot ñi nga xamni bok man lañuy diglu ci walu kilifteef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens bu dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaone mom la massa dégg mu wax ko mang la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna
kérok ni la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax gi neexna deg de waaw fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la ma sa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien kenen ku dul ki xawma la buma la ma say jox loxo it xawma ni ya nga yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma addiya di ñu wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex waye na yobbu mo xam lu mu ci wax wala lu mu ci def waye en tout cas ni leen wër ni yowmal xiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wu ko kenn waye deug deug rek la tudd demb rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki demb ak toj nañ place ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nga lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñu jëm wu jimaamu wuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu touba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ touba neena al muridu sadiq malakanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi biikhtisar arbaatu nasamtuha qaf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku wedd laj ko maam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te al qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukumullah
muy ben innal muhibba liman yuhibbu muti' muy ñaar lolou waykatu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digël li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alal yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërantiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko wa kërëm diñe a legui lolou fokay duggal wa kërëm diñe legui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netali nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko bamuy 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yene samay xuma nu ko meuna waxe yene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako
japp nay rek dañu bëgg ngeen jàngal alquran ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen

متابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود بيتام أيض الله ونصرة من بالم. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مودن يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تو سين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك bu ñeenti waxtu jotté ci Sénégal tombé juroomi waxtu yu toftal ci Italie. Ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sant Yalla julli ci Moussa Ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad, éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad moy education jëm ci walu ndaw ñi, mu nekk lo xamni farata la, ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal. Ndaw bu yaro te jangul batay réew mu tardé moko tardel. Kon ñaar yoy dañuy and moy jang ak yar, enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja. Liñ da wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa. Li ci alquran wax, li ci yannabi sallallahu alayhi wasallam wax, lu ci worom xam xam yi wax. Mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bëfuyé lepp luy xéetu éducation. Droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bëfuyé, même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bëfuyé ay droit, té xamul ni bëfuyé na ay droit, ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar, nañ ko jangal nañ ko yar. Mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet, parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax, liberté totale. Ba lo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkkati yar jëme ci moom ngir jubbantiko, nga xam ne loolu day dàqonteeg waxi Mustapha alayhi salaatu wasalaam mi yàlla yónni woon ci ñun alayhi salaatu wasalaam. Moom dafa digle ni am na aas boo xam ni bu ci xale tollee buñ ko waxee mu dëgër bopp nañ jël yar jëme ci moom. Mustapha alayhi salaatu wasalaam moo ko wax, te moom la yàlla yónni ci jaam ñi, yónniwul ci ñun droit de l'homiste yi. Yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun, waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste. Sallallahu alayhi wasallam moni waxana hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama khala ali salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam moni éduquer len seni dom, éduquer len seni dom. Salat moy lan, julli moy lan, lu julli di teki alquran monoko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar. Li tax yalla di wax julli, yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon, doto meuna def lu bon. Sallallahu alayhi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli, nang ko proposer julli,
su démé ba passé 7 ans ag ci 10 ans légui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax dé mustafa ali sallallahu wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ni mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobé mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joggé ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmétu la éduquer wag bobu mo ñu yobé légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui yamay dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro ngakoy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nga ngay mbeukenté ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamne dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lawon amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamne ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak bañey fukki dërëm apprenti yi nga xamni ken yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baat yu agressif mu diko dégg
nga xamne xalé bu jigen bi sa bo dajete mom ci mbedd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xalé bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar deureum ak mbusi fi ci deureum mo dindi ndoxum kersam bu re xalé bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamne kenn yeru len ni mom ak patron bo xamne kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamne mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nekk sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom nga jàng métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jàngalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jàngal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu فقال إني أريد أن أقيم هذا سحرة هؤنا يهني رمضان فقال له عبد الله هل تركت لأهلك ما يقوثهم قال لا وحب مؤنية ابن جابر ودمتي سنن البيحقي دي فك وحجي دنكو ففك مني دفع أم بني بس أبلا ابن عمرو ابن عاص نك تي بيت المخدس nena ben mawlam fek ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ji lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu netliko hadis bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma degge ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulak yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitti wa jalla nena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq nahnu narsuquhum wa iyyakum sun borom nena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warana juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yaw kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy djel paka comme niko sahaw niko jaayil yone jeuk yi daan defé moy djel sa dom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse qasiyatu imlaq ragal dépasse dong
daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lol tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj muki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga bolé ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ci daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ci daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala taf'alu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiya yi waye bu fekke ni daara tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak
djuroom ben fuk ak djuroom ben amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett yu nekk ci yaramam ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidi yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidi ci dess ñoy seen guide ñaari sidi yoyu bi dafa ñuul bi dafa wex bi dafa ñuul bi dafa wex sidi gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa ilhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidi da ñuul gi da wex sirit gi xamne moy sirit gu wex moy fa alhamma fujura wa taqwaha nga xamne mom moy don siritu taqwaha genen gi moy siritu fujuraha comme nima ko waxe ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko suko defé nak il faut nga woutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siritam gu ñuul gogou day dem ba dé bu fekké tane sirit gi déewul nak xam da mu di nelaw rek lolou moy tax bu joge ci daara ja ba delu ci wat ci keur gi nga xamni siritam gu ñuul gogou deewul won su ñewé day romb ay moromam yo xamni kenn yeru len musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb len benn bis dal di fere dal len di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mbandakat mu ñew di mbandakat dakk len ko fop buñ da ay satchi buñ da ay gresseur lepp mo len koy dakk su ko defé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewul won dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loluy parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil donga bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko defé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañ def ñoñu dañuy dal di mujj yé sititam gu wex gi sitit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daaira wa daaira ba di ñuñu defar ñuñu yar mu jaxaso ak ñoom bala mat un an bo mujjul mu jongati wa daara ba daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko defé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba ni na doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na wasu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ni dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am kuko yé rek mu ni trek dal di yew bi mu yewo rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara
te pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim daan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagn pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na la baña man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañu am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañu am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu luxe rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagn pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jamburi ak nday jamburi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yedd al qur'an net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al qur'an ki nga xamni moy sayidina luqman al hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jëk xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma nga lay rappelé lo xamni wax yalla la muna muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al inzana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dacc ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga warana dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé ta pourtant plus
choona plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci choona bim lay imbi ming ci choona bim lay nampal ming ci choona bi nga féré ming ci choona choona plus choona égal choona té ndayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayé ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamnako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndab li wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal ku mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumbu ci choona plus choona egal choona nampal la ci choona plus choona egal choona muniko waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma dello len ma njukal moy yow nday sa njukal li may dello man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma dello njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara
ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yeg ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobbu leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax choona plus choona egal choona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa ndey dimal jëndi jox waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jëliko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nanal lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla muna mu ne andal ak mom bum la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna man munu ma xam ko ragal yalla neeku ma ci xol yi
mune ko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla mune amune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji julul mahram ne jabb loxo mune ko jabb loxo serigne bo xamne bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni cëddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am branlo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci légui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne bari na talibé yo xamné bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lool loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu baat ga muy tak way way way kon liñuy doyep serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasal bi nga tak dafa aram yexna yonentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad dem na mu ñu yalla téré lu Muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu te li bi jike non lañ meloon bo len digale dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du la ko wax ana education te kenn du la ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lu lay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga
muna mu ni yalla daldi dogal lolou redd ko ci sew je wacce ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna mu ni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say loxo mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko mune gis nga wërseuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yati biha allah luqmanay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna mu ni yati biha allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna mu ni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci djiglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërseuga tax nga diko def yati bi allah li sa wërseuk yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mun yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yërmëna ci yow yalla ko pir mëna ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxul dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi richard nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gi reccun ko jappat nañ ko ba delo ko alukañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël menen yoon tudde bopam
TikToker. Lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamne moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamne mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja ni ko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ne naan sa morom ban mawdu ba tañu sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolam xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yep dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéneen gone yi yéneen gone yi te dindi politique bi tek ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéneen gone yi dindi len par parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuté wulén dara bu fekkone sax da ngayena sékk dara ngén wayaw djuté wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi ngane yawul ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yawmal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj
sama wëllëre, sama wëllëre bi nga xam ne may defar sama téléphone, bis dama ñëf ma dama ñëw rek mu defal ma ci benn logiciel boo xam ne lu waay wax mu enregistré ko, man xawma ci dara, ma daal benn suur rek laay manipuler téléphone bi rek, am fu ma laal dégg ñoo xam ne dama wax ak ñoom par téléphone mu ci jaaraat, ma ñëw ni ko waaw sa waay lii nag mu ne ah dama cay def logiciel boo xam ne parce que gars yi ah yow fi mu nekk nii

0: dafa xey indi kiris ci kaw suuf kiris bo xamni kenn xamul nu mu mel boba yonntu yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonntu yalla musa ni sun borom kiris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kiris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolom ci seen bir ben way donc motax ma tek len kiris bi ma len tek ben way bi def aw jongolom ci seen bir rek musa ni sun borom gayama ndax ñun ñogi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mune won ma waji ma genné ko touba bu doon señ babakar si mune won ma waji ma genné ko tiwawon bu doon cheikh maye ñess moy won ma waji ma genné ko kawla sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek le mune wol wa touba gep ñu dajé toub jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Musa ni kon nay tay Musa dal di wote ndaje bu don legit wote na gra theater ñepp ñew muy nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jangu yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexe tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim wa mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimako gisé moy ku massa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku massa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmbul seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mune ma seigne bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yegg di wax togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mo amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ loolu ciopet ci bi ndong ci bi bo bëggee ñaari dong yu xeex noonu ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ca bop ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête mu ni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan mu ni lo ci dégg ba diko enquête mu ni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw ni ko bu ci wat déssé jox ma na mu ni ko ma ngi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci dëgg journaliste bi ni ko yow nga xam Safwan ba diko mimal mu ni ko dédé sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na mu gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ba bon kon legi nañ jall ci sayyidou Aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyidou Aïssa sayyidou Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mu ne ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funki ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lam wax yalla tax dara doko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mané donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongaam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogale ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa doom dey fala ko joxe won muna muni waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci ani ko deet waye Serigne bi muni ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi te may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor ci ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor ci joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mune ma ngor ci dé ma ngoy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ngoy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seul laat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccone keureum goge du fa fekk luko nakari bu seigne touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko bamuy cheikh abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar walé kenn wala pour soufel kenn xamna dañoo foga ni man ben étranger la bu joggé feulé rek ñew ci yoonu mourid loolu ak rër la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak rër la dañu défé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li 8 sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara son sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom di ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mune ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tolo de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñu laalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñu baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri ni doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro ablay ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amon ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni señ fallu son yi bu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu son yi bu ni ah nagn ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustafa lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo ba xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëggul fenn fi mané ko shahadatu daraini mu ni amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jeriñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni ngukoy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nopi melni fettu gu beur sanni do yendal do fanana ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bidon ci serigne ibrahima xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàng war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so mako waxe daana na xara bama wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun ci xel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc mako def munuma yow mi da nga fébar tam mu yone la xani demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gej na la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gam gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari mas na fa jaar wax nako ay yoni yon fek domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maneko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamale gi mu xamale ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi on tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisone nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nañ la ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu ngi nuyu au passage señ jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor waye en tout cas gën na ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage mom señ Jawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay fofu
1: ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñepp rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ mam tierno ndjay ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wone ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jasakumullahu khairi jasaihi ku ci melni señ Moudou Ngom mi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasakumullahu khairi jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

rabbaniyun yi rabbaniyun yi biñuy lim biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabbaniyun yi mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karal jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu nan rang muy gaaw mo laaj li wala moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am benn biddu bo xamni leg bu faqé bayiko tenku jëm soow da fay bayyi leg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkolo won ak setan ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topando ko te duñ ko saña bañ lutax rabban yoni ci seen bop ñom xam nañ xam bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di firew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamam seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yaronte sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muñu jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di dig aljana te yoru ko mais nak dana meuna wax day nek nit ku eloquent ku meuna wor ku meuna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa légui bu fekké ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firewli da ngay melni wenn xom rek lu ñew bu woba nak ngelaw dana ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melokanu nako cheikh abdallah mbake waxon melokanu ëkk bala nga joggé fi barab xamal lu la fay jëlé doom adama day amé melokanu ëkk mais jamono du ko yobalé parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suñu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax lélék buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laifquna biha ahyunun laibsuruna biha hasanun laismauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam bayag muni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg mu am réflexion leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaam baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mune xam nga li len ko yobbe ulaykumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waaj wo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni da ko waran

ko jël di seddale wa mbedd mi cim wowu dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruh kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruh gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko inviter mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraja yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señtu bani kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraja joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune leccek ci kimam bu wex di katch ba wa adina yepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko ilen naqari teguma len ko dogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala